0: football baru bilu tele ote nei ia le tu la se football e lua vele pa fonga mai ai nisi nau tatu musika mo tatu le nei ia oli ina wa mai atu a tatu tala mai sa mo lona toi fa sala fa sala wina vele le fut time le aso tau tu na mala unanga le sunga la fe nga ngalman mana mai fa ngalman mana tipi atu nga vaia pe ona fo ilana tau tu mo tatu le so tale tu le fe tu le fe fena nei o te poli tale tu lai fitu le fia fena nei tuamu mole tfoi li at oe ia tatu tala ima isa mo te mole si fapopongo tatu tala fau le aso atayau pa tali tu lai balu ua le maua se tatu fila inga ma le sunga le li pula le tatu fatabale o le omeka kan ai tasi le tautua o lo ngalue pea ma tautua ina tatu li tele o tatu tabale le tono tatu lo toa mo tatu fo iye fie fie fale upa le fai tatu upa Ole fo ibo ta tu ta vale isu nga tung sia. Aba fo ilio fa mi yalo wa fo. Umar pengsingi ayalu le pawa. Ke mana le bang yikin. Ba wor fo wili piki apula po a. Tele tu nga ta vale sia si tu lo tu al sunga tung sia fo ne vala uyai. Olo ta si fa fi tu lo rim fatas. Olo ta si fa fi tu lo rim fatas. E ma fai on e vala u sunga tung sia. Mo foi le sta vale mo oi. Mai se tong tau de pensini do tan tu yei sole. Le ko foi se color ngi mo pensini mo kwa ko kar pensini. Or ngi ya ka ki fa lo longo ve ve si maya e i pata bala u ya ta ai ngi sa mo ba e wa ka kar pensini lo fa mai. Ai ka bo le ko le pensini. Fa tu sa tu se ta to ni. Le ai da ko ka so di. E fa ya si ka ka si ka ko mi ngi. A ole e fa mai tatu ai ngasa mo e o ka se kaunga ka ore pingi singi sori a mako ai fa fe mako e kaunga ka le mai ole winga fa la tala fo ilia o ole o atu no o male la lo langi o lo a fia le tu langa le yeli suwa o lo a fia le tu langa le yeli tonga tala le pingi singi ma be ye ve vesi mai a la langi ai la ve vesi wo le pingi singi le ka ke fe oi Ole la bebe si mai ni sio ainga fu ilia tatu samu ma wala wot fu ia ainga ya sia sia tu ye al tal na mai ba ka makare ma ko pengising e fi ya ai ka mure ka a fa di lur ku pe ka ko ringi e a fi samu ka un ka ta tu ole ta ngo ta ta tu fu ala ile ngala tala samu en fa na ti ti e pas e fa ona eso de text e ke pu ngal pas i pe ngal e lu ka la ma senge pe ka la fu i lo pases Ai lango tatu o tele tatu tabali chamo e como fa ia e fa mali e loto ina i o sol tabali fa hanu le pingsingi I'm au sambo le mfeka pungal pas tatu ni e fenga tana tau pu ela pasi le metia te fenga lwe ngai ia e fo le taimi la te usuai mo le taimi te mana vai I le au ngar ngi vai te mia tatu tau maru lua le mana vane le langi tu tu le fa le fata le pasi I le taimi umi Ile malu lu, ile aunga funga eu se fakar le pasi le vaveau, e aunga ai le pensing ya kako. Ai ole tonga ta le pensing. Awang i fai tio ses. Ile fa pe fai tio ses singa ko fa pe mai la yi wale lei. Le wa matu ma wanga yo roi mata nai malingi mai. Ia malo wa loto fa nau nau mai. Ona le tonga ta le pensing dea wa matu wa lofa tu ai.
1: Ewa ka pe fiki fiki mai pe.
0: Ewa ka unga ka le pensing. Ongo sa ia kako. E kau ngakai Samoa, kau kau New Zealand, kau kau Australia, Amerika, Fiala ba? Ole pengisingi, ole pengisingi. Ye wa manga, ye fuinga, awi kaku koi fiwa. Se kau pelo polo kaku di fiwa ila chau. Pada ye le vai ngalu wa mai tatu tala mi Samoa. Ole ala atatu wa ori lima selau tala le pengisionga na itanga tamatu tua. Ia tala tu pena I pepe. Ia mo so sani mo nai fai lele fai va ila de mang ia kele o for for langa ia le na tatu fa longo longo ia fai nga malo e o mai lo fai ia le la tatu til tilo ia ele fa pe fai lo e ka longo o fai nga ha e ro show le na lu fa tau nu le e tau na tilo tilo fa fi fi na fa tu langa fa fi na fa tino fa fi na fa nga solo A wani ya inga lang o tatu sa mundo wa o ka se fai konga fiki. Yoi. Wai wali se la unima sfuru nang kufa ya o nga ebo kwa niko kene la unis kali paru. Wai ale 150 ka ko ai ka umai e kene ini skala. Wai wai da ulua kene wai ka kong sa mundo le baku wa kele oi kia ma wala. Ya iso ya iya. E pa wali ulanga lan. Tungki o tatu wedi. e kong wa tanga te yo na natu mo na langon al be sili matawa o le wanga i mali malo fata unu unisi o folanga sa fai mo tatu watuno e to ya nga ya le manu ya mo tatu tanga te samo to ya nga ya wa ba ile ko kedo ka ka yo wa ya ku ama ka ko ko fi o samo ai se ya la na la wala tu lo ma va va It's a le man we are like to turn all over in Osamo. I don't know what kind of fight. Man, I yellow one with eye. I'll move with eye pay, man. I have a money to turn the Latuian matu for solo to for my Leila. Or yellow for one at 24. Probably may have found two more tomatoes. Seven is your dad for Viviana. I love what I see at Tia Kitchena. To se ia pisita si omre la unanga ina ili moto samo ma lo lo si au kama ila vai la ingo le vai kama ringi ma le vai vai yes ia ma le la vai sa salapa pa vai di kaiwa kero vai au kama ori anga lua kalo fengaya ili vai kala holi

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα.
2: Apa tonu nei ia lei chula se football lua. Manga ia lo fa lo ngolo ngole ed le ngala kwa nge ka le mapu mai. Ta wa tele le mo ta. Le vai te mi wa tele tu pe alu nei me o ta lo nga fa tu. Ka ke lo e si me a fa popo. Ka fa pe lo reta. O e ma fa fa we fa ka fa nga. Lo leka. E ma fa fa we ko va lu ka fa nga. Hai ala kala le se fai ku pe ku le fasia ba ku poile ma oi ole ma ga ku oi ke anu ga oi fa mai ma ku ku pe ya pa tsa ka maki alo de ka ba nga ye yo fai ngole et oi ole ta u a boile o ta tu loi o le mete ta un ta tu fa la nga ye e ari ye ya si ru ngari fa pe wa ma ku pa nga ki asi ko ingol va ingo ka maki a le alu yo le ole omi omi lo ma ku kai o Ai ku ke dor me lai hai. Ha. Ai ku ke ma sang ku wang yi ma ku fa nga solo solo. Si ko ye ingala ni nga ngo fum pi pi pur puru long ya. Ya. Bo ni dor me la afa. Ya ali nga i oi dor. Ba ya ku wa ba ku mer ki vida ko. Aru wa ku ai ma mango for or fan. Ya ku si ko ingo ka wa ngare ma se mele account. Ke long ai nga Ai anga I masih udah fapi esko ingat wakau dia koi dah walu. Eh, vai wali aji piko ingat walu dor esko ingat vai ingat fakar kalingo oilo ni. Eh, mana ya cakup file cakup cima cala. Ya, ini mau calo ngafai tupi wakil ya ingat BBC fu ya ingat. Eh, masih harga mamar kinga. Kau fai kiki amai lo omi omi. Kau fai liok kini makik wangawi kai oilam si. Orang bengak kena kena cakap lefari, banyak orang kau lagi ni fari, boleh je si war, yo, aisyah, yang boleh doa lepas sekolah ingat fakar kali, orang ambil, over kau ingat banyak fari, orang ayo lo dek ayo, kena lo poin lagi dua omi kau. Bengak info ini bayar wasola lomi, info ini lah kau ingat. Dua ratus puluh orang berita tanggal Julai jasi, hey. Going on, I feel like I'm

Jala voucher na ti ya jole ngana pretani le chai malauli na wono minute che ne jula jasi. E jula bulbul pa kala fifia mai le fi yaso. Malul fa malosi. Malul sai. Pa jalo fa ti diso tatu pa anga mai la to umala volo mafu tu ilungol tatu tau chua. Jalo fa to fine ya to ti ti hans malosi fu mruia jole foa fretin. Pa jalo fa tu le vai ngala so siniva tapu soa. Malu lawan maaf to mai fa pena fo ia sina leo pa talo va tu po kala be fa ba fa talo va ti ia jaun leo ta ya sine yo ave upale malu lori ye nei so fini asu solo pai ma koma pai ma malu lo ane o fa lo ngolo nga tor ne po kala me ta ula se sa mo sa mo o ka se ma li yo lo ma kuanga sa boi Ole winga la utala fo ilia ole mana yole fa matala ina ili taula sea Samoa. Ole ao ngao laula au. Ma ila le taha uatile. Ao nga laula au. Ao nga lipu popo. Ao nga ia le maa. Ia. Fa matala la ilo matua ia le telo o vai. Ma le telo mai. Ole na te fa fowina. Ala man ye po kala mel tola se samo tal tala mala si dok matua matua lo matua lo wa ye ti ai ia i ile nga ole la ula au mo lo na ta u mo lo fa nga ina ia i pu popo e ma fai ona fa nga mo lo talinga mo mo le mo mo o ma o fo fo ye le a mo ye le il tina ye u te lo fo na si le fil tatu wa tunu o le talinga o le mata fa mi wa wa o kilo kilo fo ila le se le ta u le Ole ibu popo le, ili fai ngole maka. Ah, kiria pe kiria le vaa itsole. Ah, vaa ika kubo ma ifo ma ingi, ifo ma iye tatu tiwi. E faa ngai la tumma mua mea faa ngai e kiku kungu po a mailo vai. Ah, vaa ila ye yo lea e, wa lewa na au mai e lea tua mua mua mea lofa ma ta leni. Ne ya tatu matua matutua. La tu te fai hai mua mua mai. Ia ole maa. E au ngale maa, tu ye le vai. Ah, Ia ole lau papa. O lau papa e fau mwile la au. Ia o ngai e fso swani ei. Ia e tuk ei fote vai. Are maa ia ia fap mtalanga e lop matua. Ole. Ole au ngā. O ngā ruenga le taulasea le fai. Ole sipuni. Fata a fau ngā nei al sipuni. Ale ale me sa fai. Sa pipisi le mai. E lamu ele lo matua na pipisi lea a le ole ngutu tu lo fa fonga le tatu wa tino. Ia o talinga o pu isu. Le maa na ila fa mtalaina. E nai taula se ole po kalamele le olo fa atino ina ni Samoa. Ole toi la langa mai. Toi au mai. Toi au mai. A lesi vaya nganta au ole po kalame. Olo o ngalulu fa atasi e taula se Samoa. Male mutanga luenga ole soifu o malo loina. Le ala fa mtala lo matua fa mai. A latu le mai, e mwa mwa fisiri

fo maroloina ina ia ato na maule malosi a esele mana yo le famtala ina le tau o vai esse ya na wusi de fil tato watnu no falo ngolo ngato facilitas ile taulasia pe ile mende yo le fofol ma yaitu ma yaitu ma ye yo le fingol facilitas tangata na mai famole mole e mo ile me ole fofol ma yaitu fai mo le tali le taulasia ile ese fofol ma yaitu ele ai foi se ma yaitu ale talala ale talal taulasia de fai mali talal taulasia se ibanga ngala alfa fingi foi le walu don kodua walu ko foi se son kodua pu walu ele ko ngongo ma yai kulo mal fofi e pe ka wanga mari e pe ka sao fai ma ma ngai fo matanga langa ele taulasia o tātou au mai e le tua wa whaoleina. Tātou au mai e le tua māma lama e le tua. Ai le se mai heiku. Ale kalanga lo makua. Fai mai. Se iwa ngā ngā le whawhinge. Ia pe kakiri whaalunga ska mālo o mai heiku. Kaino hei po inga mālo lo o mai heiku. Ai, fai mali tala lo matua. Se iwa ngā ngā. Ua iai. Se tina ua alulo na toolua ele vāsaloloa. Ua toe faiso na toolua mai eitu lolea. Ole mai eiku langa. E ai maa ima ia. E koe ia koe fo ima kamaloa. Ia e sawanga ima lifo foe koe foe. Kusala koe fo inga mai ngol kamaloa. Mai langa kafa o ngama langa fai ngā kouru. E koe mangu ia mai eiku. Sorry. E makau kia ai kia mameko kia kaulasea. Waa makau kia. Ya le ala ka ko lo ilingi me me ka ngi mai ya wala vang ya walu ai vidi mai se fa pesu ok se forma ye wa ya awa e le fo mai taula se samo ilingi mai e le fo se fo fo se mai se banga nga wa alu lau ko ko o ka te ba li el pokala me taula se samo ya fai ke ke ale mai ai a fai ke ke alu fia mai ai ku mar kai mirenge a fa pe fo ngai kau ke kau mai ai ku su ngaso ko ru ya awa awa la bang e ke ke mai e langa le wa man ya fo ile la fa longolo lang ka fa longolo ngai la boi kemi fai mai ai me ngai o mai ai a fai mai ai mai ai ya ya fo ilamba fo fo mo ye so fo mai oi si e vakur kau velo fo fi so ah le mari ale ala fo mangi ngole le nei taulasia o le wa to a matan to e te tau fa mau popo taulasia samoa ye le lato pokala tali lo matua ele ai se mai ele ai fo se fo fo se mai ya si vanga ngala kamalai ma fu nga keke ma fasa solo nga walu ko lu se fai ko pe ko le fasia ba ko po ile bale ya awang e keke ole wa malu e pa un member wa keke ole se ba yai ku nga ole mai kamalingi dai o ya keke ma la pepe lu wa wing ba ka le ba yesi a oyo lesi nga vai ole vai yesi fai mai le taula sia e fa'in wai ta mai ti tulon fa fonga la tulu pe apua se le manga ya kwa kwa hai a ola o kala leke leo ya o kako umanga pa palu mo yai vai sambo ele a ya se si fa kwa kako anga inge ya vai fo mai ma mai kala vai ma kako sambo nga pa palu uma pa aftai fo yole uto ya nga imet po kala mena ita ula sea e fe soa swani so swani fo ile mo tato ya ai o si talatu na le tau o tatu voi Samoa. Tau ole a voi totele na itu ia na ita mama na itina matutua. Ole a iei le tale ni malme alofa le tua ya ilatu a au. E mafai eo na fofolo walu. E mafai eo na peila ole ngau a ango. Ia ole oisi mai mai ene ita maiti. Tele a ia na iei to ina malo matua. Ilolo tau walu solo. Sili luko inga fafifia ngafai li vai lea.
sini lo makuang ngai o fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa

Ya, si wawaya tu ni si picole po isi ni si tatu fasi silanga. Ya leila wa osi. Osi osi mai tancho ulo na winga ua umatatu fasi silanga. Ya na fasi silanga na lu tu atu morifafunga mai tatu watunu. No fisi de fie fo ini so maftanga mani so ainga le uta penatu mo fa ingol vaya so la to ke ai malu ale ngo sa malu fa malos malu lo to tel wo ma fo la so lur ba awal me fa fa mali awal ti fa mei ta ile aso mo le aso ye ma wa oile fie fiole pe ya na batul tatu fa malos fa tali tali le li le vaya so E ai te mi alor wata tu le baba e te mi alor wata tu le fi awa e alor wata tu le fi ngaru o sa le musu pi o le fa ngo fi nga pi o sa le fi sa o sa le musu e fa mai o le fa tali tali le li e fa fo wina lona malos e fa long wan tu la wa e te mi walor wa le fi awa ia I pokala mi tu tono lu ai nga fo fo nga lu ai nga o la ngaru nga I me lo palang I fogi lo le pos e por ai. Lo palang I le pos nga pos la kiki. Ya au ke va yo fa nga nga posa. Pa kari kari do de li. Fa tar tar do le le li. Au mai le li le mar si fo ya toi. Tu ta pena ma tu fa fo. E o ai la wa onga. E o mo lo kala e o ta mi tia onga ya lo fa mai mam kare fi ya onga. Awa, awa ngi kako. Awa ni ifa vai vai ngofi. Tono ngaluenga, awa ti fa vai vai ngofi. Tono lo ai ngal ba all the mamul tina wa ya lo wa misal ko ingo malu makua fa mai eh. Wa ole fi awa. Ebe vesi mai dole ko inga fu na le wa lu ngala lo la misa fa mai. Eh wa ole fi ai wa le va ko fi musi ya oi. Oi, ala ne ngale musu ya kalunga lu ko wa ko alu ngofi. Apie market kere e fai dei col coin e fa ven coin di liure ik a le ik al mengi orking a oka ok fai a cupe li li un ole va al di sa mol ko ke ka mai ole ma fa fa la di na misa le fa mai ole va ko la fia e va ko le fia ko fia oi a o kala la ngi bo mai si da o e ole fia Awa. Awa ke fa vai vai ngofi e. Ke o mea kukupu leo langa mali sa ifuanga. E alu alu alu ngala alo e koe fo ia ili li le. E anga e bako alu a misa posa. Nga singkapa I posa. E ama e maa fau fau li li o ili li. Awa ke vai vai yaku ia ia e. Wa leva ngole e koe fi awa ya. Ala fu boso marka maa. E fa pia nga fo e maa mo. Uma gabi vici vai boyar ka kala ko yo Dere ko fi ala ku fo Yo mo sa yele ora sei fu Dere ken wo vici ya e ko hin Ke tele a ki mo nga ai tu ale o E vici ya e ko ma Or kamala ka ko fi di agwala fu ile ko ile li wor ma fa fo ki Ai lo vici mayor ki nga vici ya ko kamala ma ka fo fo fo fo yo ki nga Ole udo le ainga ngai fa ia ia wa mio. Inga ngau ko wa ya kwa wa makan ko lulu kai kasi fo ilalo la udo ai fa ya kwa. Ko e kong ya kumbra ngame bo diva ngole fi awa ya o. Ayang. Ale vai kwa pengi sio ngafa mai dole ko fi awa. Ya fa tei tei sa mole atu no pele tatu e vai vanga ni yaso. Tatu filo la so atayao, tatu filo la so atayao. Tu mo filo isi tatu e vai vanga masani mangisi ka ko kala se kele mo ka ko kal kalie. Ai awu te fa vai vai ngo fi. Fa tan tari le li or fa fo wino le tatu malosi. Ma wai fo ilo isi manatu. Isi manatu le lei. Ma walu malosi fo. Tau tu ai lu ai. Ai mai so lu vala wi. Ma lu to bafta wale to fa fo nga mo se man fransisione. Leo tapi na mai tau tuina tan tu wan tu no pa manga lo foi se lo vai vai ti ti se ngana se ma se tau tua bole tau ta mali la fa fo ia ore aka kako kali nga masang I makako oi masang ti ti mai pe se ia tu te vai vai lo fa tu sa bola tu no pele se fo mai maria

Fatal fatu lo fafung angolini tu la lea so alumaya unisini o tato reporti umfona tu fata cielo radio Samoa mo lo fafung anga. Ao tapena tu le sui olevang fapfaile leipa ya Rakesh Naidu. O se taita leo leo si niyo mtangan wengo leo leo New Zealand. Ao leo ufa mawina le fatino ayo se sa ililinga a o se susu engale au au nanga fasanga ya teia. Zavainga wanga ye faatino ina ye sa ili pe na yaini fa mau maunga ma fa mtalanga ma ali ali na fa aswa atu e lea ali ile uleo sinia ile vaing fa upfa ili leipa au fa atalanoina lona awa yatu etamo e mole a pati. I reporti male New Zealand Herald olo fa iloa ai ele komisina uleo leo New Zealand ya Richard Chambers eleo yaini fa mau maunga o taa ile tu ina atu pe na fa aswa e lea ali sinia ni fa mau maunga ma ali ali ini vaing fa upfa ai ole a faatino pea ilo ilonga I fa iloa inga mafono tanga sa ia awa yai. Pe na yai se taimi na faa soa ye na idu ni faa mtalanga. O Rakesh Naidu o se taitai leo leo lo avem faa tono le vaenga o taa ole New Zealand Police's Ethnic, Iwi and Communities National Partnerships. Ma e lona se fulma e tolu lea sui tau vaa mo le vaenga faa upufai ele leipa. Ae talu wai o le tele o atu ngalunga ili ono tu ina atu e lea sui tau vaa. Oni faa mtalanga maale ale le au au nanga o leo leo e tu sae foi ma mataa upu lau tele. O le ala lea na faa tino ai lea vaenga. Famanino le komisina ya Chambers e tawa tele le faatu mawina peo le tuto atasi o le au au nanga leo leo. Fapea ai mavaenga tau faapurikiki. Ma e tatau lava iso se leo leo o lo iaise faanau naunga e awai upu fayo malo. Ina e failoa atu I ona taita I ona fuafuanga. Ile tulai ai o lea mta upu o lea natali le taita ya leleipa ya Chris Hipkins. O Rakesh Naidu o se tangata faa maoni ma e lea I lava se taimi. Na tu ina atuwa ya lea tamali I oni faa maumonga e peyo na yaini masaru salonga ua faa ilua nei. Inisio tala ele utau faa ilo tulanga lolo wao le tau wa afia inisio faa itu o Wellingtone. Iona ngata I falei saute po le South Coast. Mai reporti o lena faa mawinai ele te lenia afianga mai tulanga o le lolo wao le tau. E peyo na moli mawinai le sautelo le sami ma mawalunga o ave mangalu ma o atu lava ilungo le ele ele. Ai wi le tele ayo ni a fianga o lena mau al fautua ina yore toa tele se polo a inga o falav lave tutupu fafua sei po le state of emergency. E tapu ni ai le tele o awala maleanga I ese ayo toa tele ma yola tau fale I a faitu ila matango le neiva yaso. Fa ilo fo I le toi faa leo ngaina o le polo a inga lewa ulio le aso lua. Ina ua faa leo ngaina tulanga matu ya na yai po le vaenga o taa o le high risk period. E wiyo lo iai pea fautua nga malapta inga mo o nga sami. Ta uwal fatino ayo ilo ilonga itu langa o lefa itu. Lea na mawa atuwa ile telo swa sami maleone one na o atu lava isi itu wala. E au fia ifa itu o Fido Bay ma Island Bay. Ayo le tulanga lelei ele iai se fale na matua ya fia. Fa mawina reporti le fisili ngia ele to telo tangata nuu o ye fa itu. Na pena talafia ngali fa atinu ayo se polo a inga. Taluwai ele ifa apia na matua ya fia mapangati o la atuwa ai. Ana tali le pule nuu, e saa o matono lana fai unga na fai. Ono lea lava na fai ilunga o fautuanga malapta inga o leono a afia yo tangata lautele, ai maise lava itu o loo lalata ile sami. Olo na faa naunaunga ia faa mua mua pea le saonga le muo tangata uma. Iwaira rapo o loo fatumawina le yai ilalo fautuanga mo o ngā sami matulanga lolo wao le tau. Fatumawina e sui o le vaai tau o le manolo si telo savili e o atu lea ile se lau kilomita ili tu la. Le o loo fatupopo atu ile matau tie tele o ave mangalo o le sami. Le o loo mole mawina ia fianga itu o loo lalata ile sami po coastal areas. Mai tala mulmuli wa failoa nei e sui wa ta o le poverty advocates. Tulanga o le toatele o whana wa onga wa va aia leanga I esa ili ngā luenga ma wa fai ngā luenga foi. Ina I o lato vesoswani atu I tulanga pangatia wa ia I o lato a inga. Ona o le taunga tatele o le soifuanga wa ia I nei. Ma o se tulanga wa faaliai atu ngalunga. Taluai wa ta wauna fia le ola soifua ma lolo ina lele o le tamei titi. Ai mese o le ola o oina o I lato nei. I se tasi o mataa upo lo faa alia ai se talavou Samoa. E ili vasenga swumre tolu lea onga maolunga o Papakura High School. E ngoa ya Samsa Enga, lea na faa ilo mafaa matala. E o atu lava le lua se fulu itu la ele vayaso o lo onga lue ai I se fale o loa po se supermarketi. O lona tu uatu leo le tau au fiso soni siona tu aata maa, masiona a inga to se fulu maletasi.
Ta wele nei talavo o le vaaia lofa lava si ona tama leana mafuai lava o na ianga I esa ili se ngā luenga. Whamawino le tua ao Sam o se avita avali le vaeng o le Uber driver. Ma e whaatino fo isana pisini si la ititi. O le whaatawina atu le o kekipua e tau mafai ina ia maua se seleni e tau si a isio lato ahinga. I reporti ma le Child Poverty Action Group I le tausanga lua o lua whaol o whamawina I. E la talava le sefulu lima afe tupulanga talavou o lo o ngalu lue mo le lua sefulu anga I le lima sefulu le itu la I le vaiaso. Ono o afianga le tamau ahinga. Ma ia fa maumaunga na mawai o le tetelo I tu la e nga lue ai se talavou. E fai lava sina onga o na fianga I tau mawhai ngā whanau ia o onga. Fa manino e le sui o le Auckland Action Against Poverty ia Agnes Mangele. Le te leo a fianga e pe o le uti uti o hawa noa whanau I tū tau a o onga o le alato o maua. Ma whai ngā tau na au sia fua whanga se luma na I le lei. Taluai le alo le mawhaufo le tamaititi I a fianga o le ainga. Mole aonga Papakura High School o ta uele Pacific Liaison ya Lesieli Samiu. Pe a male fase full paseno fa na wa aonga va singa suma lua ma va singa suma tolo o lo nga anu lue. Ve so so ni ola to wa inga. E ui tu langa fa inga ta lo fe nga ye ma Sam sa inga na ia fa I loa. O lo ma walunga lava ona moe mitinga ma fa moe moenga. E fa a wa wana wa onga ma hanga I atu le universite Mose lumana ilelei oia masiona ainga. Tazo reporti na mfaino tufaa tasielo Radio Samoa mole nei tulao leaso faa fitai faa funga mai tufaa soifua.

O le wa Joey Lucifer fulu male jashi male fa miru tu na jale o le July tonu ya e fol badan tu le da wa nga yan tu e ma tu wa ma ba vale fo e fa tan tan le te mi e piki e le fana wa onga e le tu wa yo a onga e le fo ya so lulu ya ma lo le vale on sa e fa pe e maile a ping sing yo le da vale po le ki so le da vale ya lenga Ya ole vai tchau vole ni ya ole ya nga ni benga le fer wo chono ya ole to ya nga fo ile bena ole alu so ole fano lo alu fano lo fa ka si nga alu fano lo pe fa alu ole vai yaso ya wa tele lo pole ar me ke alu wai sha alu sha alu sha ai le fa ka u le kemi ka si le fa ka nga ole vai yaso anto ya fa fo ye fo ile lu ngole chele ya Ole si foi da nga me ka nga e fo fo le ya. Ya. Ya wai e ya ka ko ka vale fo e si fil pinchi. E fo tan tu ta vale ta yo no o nga mu ka i valu o nga. O ka mala nga e le u mi nga e mi ngo ya ba ku. O mu mu me mal mon. Ya. Ya le le ya si fa tan fan tu ya ilan tu ye wa le vana ma to mai. E lu nga le tan tu pol ka la mil tina ya sina leo. Fa tan fan tu le ringa ngo le a wo le nga tu leo mi wa mosa. Lumana ia usangi pepe Fapefo ia liu rina poto au nei Malaya inga le mafu tomi nai le fio angau nei Yafu le motele i salafo Tole Pamei ema kwa mangingo i oli le kako ala Ala liu Ole tasi ono tesi mele tasi famo Ia ale ole dafo yo lunga ole tato YouTube Ole Facebook Ale radio samo Amei le motele i salafai Ia male fio angau nei Yafu Malo la vali ile fantasy mai Ya malo fulu fa malo si le rivaing o le aso na wa toe Lusfu minuta mtale o le tula e fa e sa mo Na kwa mo DJ Big K Ya malo le ngalue yoi Mata tuwa ufu ala af Ya ele ngantai leo le telenga ya vai vai mal malo yo pule o pepe O le vevu toa umona fayo na tuwinga Ile ni fo ivaing o le awoli Eva pena lewa le ni so ifuanga male ni yo la Ole aso wa e malo si ole aso fo Nya ua e vai vai. He he. Aka ko fo I mai le mai o le tanto wa fo. Fa fi fianga le. Ona o cha wina tu le le pasene o tanga tani usi. Ele fi o e vai info ma. Mai ese ese fo I ala tu ma fu ang. Lai ona le o e vai le fo ma. O le vesili la. O e la vea I le yoe. Ia po le le fi angu e vai le fo ma. Yo ko iro ya ki o e a o le a fu I la u ma fu ang.

Yael Tamalo, a small man, Mala Pacific Lab Band, Le Toyelangi, the Mailer, Oliver Tungatua, Yellow Tima, La Pesu, a fight way, the fat, the Nifumia Uma, but Talavan Toy Foy, Le Sunga, Ilao, so Sunny, Le Tofaya, Banga Mali, Yopu, Fat Valu, the Divang, or the Holy Jailo, Yala for Womana, in one of Walla, O Fort, Yale Taina, the Tolu, the Divang, or the Wolf. Talavanti aolo I pola tuli moe malo le soi fua male langi mafa teile mafa tumaile ni vaeng o lau o se tasi o su enga sa faye I tutonu o ni usila mafa silingi ai a tangata e silia antu male to afi I le tulanga foilele po ole ale mafua anga yala ina tanto ufefefe pe kako kele fiao e va aile fo ma ipea e fa longantu wa e ma e ama e Ole avoi, ole malie ya. Pame yo antu le fitu se fulu pasen. Fitu se fulu pasen yo ila antona fisilingia. Ele fie fie yo eva ilu fo ma. Mai telemano no ima umafu anga isi isi. Ya ele fie o itanganta eva ilu fo ma. Ai, osetasio mafu anga pito isilio na la walunga. Ele tali mailea ila antowiena fisilingia. Ele su enga lea faal soi fo malolo ina. Olo ula antu faapia maye. E fwishita mwa taa ole vaingole mele ole fo ma ile reiwa itang. Ewe, ole la antu tali na. Ole tali pito isiliana anto teletanganta e tali mayay. E fwishita mwa taa ole vaingole fo ma ile teime nei. Elo na lua antu la yay. Ea male tali e faapia. Ele fe kawi malo la kokanyi. Ewe, ele fe tawi langa faisi pisi. Ya o isi tali ya ufiai. Ya male mamao ole meno no fuai male meno tuwa ele fo ma. Ya o isi fo ifai mai. Se ma imau vore keimi e kianwa ko ele fo ma. I kianwa ko au fuala awa inga mai momu. Ya o fuala au fu inga lela koe a mai. Ewe. O si ona pona na ora tatu le o e vaveva a ile fo ma. I pe a vapea o yeise nga se nga se pe o ti nga lo tino. Ya pe a pole a le fa longona ya toi. Kamai. E muli muli ane, ona matua I taunga taa ilea ole whainga o tonga fitinga, pea o ile o onga o ngase ngase, o loa a fiai tato. E ama ole mena e whaatumuli a ile tele o lisi o maunta ngase ngase I tono ni usila. Ia ona fatu a maua muli muli ane ua tuwai. Ia ua tu ngase tulanga wo o yeia ngase ngase fo, o loa a fiai nisi o tato tangata nu I tono leia tato. Ia ta ilo a yeia joi, Be oyo stangan tay te fie fie kialo vaile fo ma. A ki nga lolo ulu. Ea a le lava lolo ma lo shil pen kolo ea nwe vaile fo ma. Ea po oyo stangan tay fwe lele ki nga nga e falo wakula e oki. A nga e ke ngofo ngofo a il falo. Ea oi. Ea le na. Ole va e nga ta ua ole ma ua ma ile susu e nga le sa fai. Fa mai ole. Ole o onga e o yei lou fa talali ma lou le to angale te alwe va aile fo ma awa a ola ina tu ngā pe onga onga le afu ile ma ina I te a fia o longa winga ea e ke ka oko aile fa ma ea ona ma imawan tu aile o lou taimi ina aile fa ma ea e wa ele alwe te fai ngā alwe nga ma pule o yau me fai ea ma fa ngā yei lou taimi ona ua fai si tu wai ona e anwe va aile fo ma ole si ngase ngase le fa mai to te le tato ua le ko e oe fai ole tato ua le va ini fo mai nifo o fa be I mai au o loa ili nei vai ta o ngai ke ko a ngai ke lua ma fuka ma call gate pere ea wa ole si lea au au nanga so le tono ni usila Se oke fai yaku so le, ole makuwa fefefe o kakuwe oe vai. Ona ole taunga ta. Ole makuwa ikaunga kare mafufa. Ole vai ngao mene yo, ai misi ambo meo private clinics. Ole mele tau, ole nifo. Ya ole mafuwa angafo ilale na. E to atele haitangata. Ile kaikaifia o ya iname, wala vala valo ili fulamakte. E nofo nofo mai e le tae au e kawa e le keimi e ba aia. Ya ona ole taunga taa.
Ya, oleh sidang vang itu nanti tu sila sila. Ya, ya, van talam van tu ini Australia, wosolam bawa tu waya le tu faya le fiu talam paung. Ya, atau nolai mahu tu mai foy le divang oleh awuli. Ya, ma fiang aye foy bangar weng oleh mepi tu sila natahua oleh usita ya mami file mena faya tu way mami aile oleh faya low lotto malo malos. Awa e vai vai. Ya, ege koi palasi maya. Ya, o mam ya le fa kali ya kwa review.

But the thing is, if you know, you're more to win a yellow fan out for yang all of family by the two way you are on a Lidia, Woli or Lasso Lulu, Lasso, the two winnings you to a mau, Langa Foy Tunnel, already into the man who knew on him, Sila, you're a man or Foy, a man of Wallace, Sila, man or fat to toy ya to toe, ya ave tap valley or lot for ina to tavale amateur by man to say you'll have a CCM between Titolo Tunnel, the tavale by Yanola and to Fusi, but he'll to one. Ngai tu ai ai ngolo family mai ole tala le ole a o fa ai lo atu soli o se tala fa no no ye ma se tala fa te ia i fo ila to ita ia fa ita watu i se me fa pe tu pu i se fa le mai yo e me se lava pe an tanto tala no i tino mali liu i lanto ua mali liu a me se lava na yalo ma fa na witi Ole jala lini, ole jala mai se tasi leo motu wafiti, ole motu famai, ole lona fai leo motu la popoa ole antunu wafiti wa wafiti, faisi tele ona motu. Famai la le famitalanga, ole motu le ingo kadavu, e tusa malevalu se fulu malevalu kilomita ili isu, isaute, ole laumua isuva. Ya mai feololo fui tanganta olo fapele o na umawai I totonu ole nei ya motu Ya mai o se talamatau tia epe o na taua maila e nisi ole ainga O si alu olo totole na maliuma te wailo na tino I totonu ole a fai mai Na luantu ele a sisi nga alelantu ainga I le tino maliu o si alu olo toto Safa pelea ona maliu e senga fo e safa pelea ona fenga ye maia peitaila ina ua wantu le ainga e siaki le lanto tangata po le fo I anu alu toto awasa antao fia lea fo I lele faiele postmortem ia pe faiei susu e nga fo mai susu pe yeise isi mafua anga ese maiele mai na mafua I ona maliu ia lea anu alu toto E famaila ina ua wantu I le aso e va ai ei le tinu maliu o le pepe. Ai si I mai tutonu o le potu le ana I ei I lato. Ia le mole mea ka ua le kula. I tasi la fia foia tato eskizi e fao ngā I nei po kako chili beans foie le ave e to I ei tutonu mo meo ai sana fa malu lua I leo tato fanguinu ma mea fa pena. Pa mai o le kula wha pē nā e tumu I aisa. Lea sāntu I ei tutonu le tino maliu. O lea anu anu toto. O ke whai aku so leo a umakua pasi ma le ofu. Ai mafua maila. Ona o le wha le tonu o le sapalai o le ele tise. E tutonu o lea fo I motu. O lea antonu o fiti. Ai maratua fo I lea antonu o fiti e whai asi maualunga o lona ta mao a inga. Ia ma na mafua angalalea o lewa whai loa mai e le malo fiti. Ia le tui nantu leo le tino I tupe tusa malefitu tesi malefitu miliona dalani usila. E faa ngangalea e fausia inai. Ia no fuanga e ta ua o me ta uo eco mortuaries. O lafa pelea ona faa tuina e le ngantu I tono le motu. Ai au fia antua I manisi motu o le antunu o fiti. Ia ona no fole ma umafo fafapea soli. Kalo fai si ai. Talo fai sia foi anu alu toto. Eu ia o le tinu maliu. Ia e leo se mea kako ke faa keme keme foi lele ia. Sau a misi mai le pusa aisa. Sau a misi mai tono se potu. Ae ko usa o ala kingu maliu o le pepe. Iko kongo le kula. Kalo fai ae faa kumu I aisa. Ia talo sia da o le antunu o fiti o le pasifika le tu lai mai eilea. Mea makau kia faa pengi. Ia ae maa fua mai lava, ile faa le tonu lea o le sapalai o le pao. Ia faa le tonu atuai maafi faa leo leo le sapalai ale ele tise. Ile faa le mai ma le faa le mali o le foi motu o le antoro ufiki. Kafefe e kafi o lai. Ia o se tala faa no noana ile ni vaheng o le awuti. Ia e faa tupu manatu foi mo I tatu. Ae alwe si akile kingu mali o le kou wahi. Ya John Wailong ai tupu mai tono le ni en tulu New Zealand. Ya ai e ono tupu. I se en tulu all over pele ona faile tono le sa pala yo le kis. Ya va telephone to le ring ole a woni aro petsi ya mai lanta mala ai.
Ole ma ku chomai nai Queenslandi Australia. Ola chomti ma lor fai ola fai vai Michelle vai ma tua. Ya ma fana wianga ya tu ya ngolo fa ma fa Michelle nga ngolo tu ai si ai. Ile tu no fit. Ya ma si ola tu tanga tele na tu ko ngola nga. Le nga kula ai fa ku mu ye shason. Ka fiola e ka fefe.

0: A te e ia fwa mua. Te e tu tono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Neangai le ai mese vaenga o mea ai mauna lapisi. E wha ama umaua. Tama ki Turuki, All Together, Auckland.
1: Ua mawhai nei o na wha ta wanta toa papa le Digicel I lunga o leo penga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā Fiti, Mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whai ngō fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā Fiti, Mawaruatu. Morisi fam jalanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
2: O le porakala me o le nganga I fo faiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesoso ali mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj
3: Tasi lima I fatolu amo.

Ia, o te fia fia lava, o te toi whata lofa atu, ia, te oe mau fo lofa atu, fo I le, whafonga tā puai. Ia, mese fo yole sila mai moa le atunu ule, nei aso, a mata mai le tae au, ina ua nganga e fo I le la, ma la usu sa moa, ala seu, ia, whapena fo I le au unanga male tautua, ala si ufongo sa moa, tawa lunga tuai fo I male tautua. Alef Telenga ya seu manu ya pole tofa fo ya fonga mua Francis Yohane ya le ise masal salo teltonu sam nuya la uto maftanga male tulafale ya le fo iwa se mai ile tatu nu fo masani ya wa ya le nga ngai fo faiwa samo ya matu tola fo nga wenga le totele ile dei fo ya so le was full minute wote ile to life fa Ile aso lulu le nei, le aso sfulu le masina o yuni. Awa e ta wale fai maa, famanatu I ate oewa. Isi keimi e ngalo ya oe, ia le aso, ia malteimi. Ao hafo, ia umbea na e fai. Maaloa fua ilao ua maua. Tato sufi masula le lofa mle angalelei o le atua. Tau muli muli pea I ate oe, ia ma unei, ma le totele o I tato. Ma la uvaenga I e kari e mai. Tātou taudu leo ngā tutonu gale buo le nei vai aso. Ia, wa tātou se evo I le tātou polkalambe masani malona whaapoponga I le aso lulu o le malu I fale. Iese teimi ia o na whaamae atu leo le whaataladoa wa tātou tulitamo e le teimi. O na ele ngata I le tātou malo whaalualugia a o le fafonga fo I leo le tātou polkalambe o le malu I fale le fale tua ia e mele. Ae, mae atu e mele, ea ona se e mai lea, e to ia I fo I le lau lau ma le tatu ofisa fatsa lau I le so, lana fionga I le minsta o le soifua ma lolo ina, honorable va a wau, alofi po. Ea, wafo I isi ma ta upu e ta ua tele bo le soifua ma lolo ina.

Ya, toi fatalo fatu le fa funga tapua I mai bale sila mai moa fo I le tudu I le nei vaenga. O le fa ua wina o le tautua le siu fongo sa moa male I atau sa ve le ngā ngai fo faiva. I na ua tu taula fo I tiu te mga luenga. Ya sa fia ngai male tunu I le tai au, ya se yo o mai fo I. I le nei vaenga o le uli I le tatou por kalambe. Ngā ngai fo faiva. Malai atau sevea awina atu ia te oe, male fia fia tele ono le fesoso ni mai. Ia fane mai whaapitoa nei I fiti, ia etasi I suva, malesi fane mai whaapitoa I Sydney, Nandi. Ia olo ofai aita o tonga whaapitoa, ole fatu, ia male ngase ngase ole kanesa. Whaaftai e tuai le pulenga, Pacific Specialist Healthcare, Parish Kuma, le fionga ia atoa mawha I upolu tai a kui, ia whapea fo'i le lua I pouo malo, Christine Finau le atoa. Whatalo whapitoa ele tafutolu le tatou vanu nofo le anga sa tulitabo ele tatou teimi ona o le tatou malo, ma le fonga fo'i o le por kalame, o le malu I fale le faletua ya emele palambo, e la tou yena vala au maile, ele numera le faletua ya emele, o luafitu valu tolufitu valu fa valu o o luafitu valu tolufitu valu fa valu o ya eta wulu vala au yai ina yama fai fo yona fesoso ni atu yate oe ile fufuanga ole a fatawina se fale mole a inga a se uma vatule male telefoni fo yale sunga I Thomas Mai le Blueprint, Builders Blueprint Limited I Aukilani, New Zealand.

0: Lewa tu la maile tato taimi le nei fuvanga la fiafi le lua sifuru ma le lua minute wa te aile tu la eono. Fata lofa ma faafeloa ili faafonga tapoa ili tato tinu ule nei vanga la fiafi. Malole saifuwa manuia, malole ngalulue, malole ala usu itai au ifi amu ngalue ngapeyo na masani ai. Ule vi inga le nae fo ili tato matai ili langi ono lana tausinga. Olana olona lofa ya malona ngalelei ua mafai yeyo na tato waulia mai. Ia le nei aso ili fia fia male manuia. Ia au yei tato ifufuanga maisi o polkalame fanga solo. Ia o aso teitasi. Via ilale lofa meranga le leo le tuwa wasa e alu tenga lue. Sa lilo ilo manato tato te audia maile nei aso. Le ngata ia oe sa fia ngai mangalue. Nga fape na fo ima ato uia sa fia ngai male tau singo tamama tina. Imaota malawa. Wai le ai le ai masesio tato ue tato te iloa. Le taimi e o mai eile malanga le maliu maliote o le lima minute te le ilo le me tupuai. Ai o le tatu faftai sili le na le tatu tapa au le langi ono olona angale lei, olona alofa fasa fua mo oe mau ua mafu ayo na tatu toi au lia le neyaso le fia fia male manui o le vavenga le mea. Ewe, yo la saka ko me faipea fapete malai fua mai le fanunga le lei o le tae au ia wae falungo waku a maka onga kaupoloka lau mangava. Ao isika ngaka e fiala mai le tae au. O lae e masau le manga. Ao sionga lave. Ua makua i vai vai ale tino. Ha. Lona winga. Sa tato mo moe ma malolo. Sa lilo ima natu tato te toi au lia. Se aso fau. Tato faftaila na fafo ilu mo le atua. Ilona anga le leimo tato. Amai tato. Aso na nafi ma le so. Fama wina ile tala. Fiala kaka ukala le kawari. Fama wina le tano le tau mo tatou ile malulu tele lo te mai tau watu o le aso ana nafi sa fama wina lona malulu ile ono ea o lo tilo atu fo ila le tano le tau o le nei fo iaso ia e ono fo ilona malulu lona winga ele ula si so kakou le malulu e maise o nei tatou tua a sina sina lea ua to aitou nu mai lea tu nu nei mana tua le tatou sit seni le sa tatou tantala no ai ma fa manu ye ne le to telo ila to ili so la to fa pina no fa nga solo per process ia o la to pepa a mai se la to we nga va a ile por kala mele e fo ni so la to o la wo mo wo le no ana se fa ka kali se ka ma fang fang la le wa pa ku ka ko de ka ma ru ru lo no winga e ia ina i tamama ne tina ma tu tu ya nga ya la to le ta wo ma ru ru yo la to tino e ia fo ni so ila to nga pakua o kakou le marulu le lea lo isamo. Ia ongo kakoua, yei le tau marulu, e fapena ia, tūmanga naitina, o niso ilato ima maitele le marulu, o niso ilato e makua maloki a le marulu, kamalanga e makua manga ia. Ia ana o naitina, manaitama o tue faimilanga tu le tato, tiru, ia ono le tau marulu, ia tau pule ilola male malosi maile atua, e maua pealo na tau malosi, ian mea o roa to ya nga itoi samo wa fa rong rong aku lawa amaka ngka nga se nga se ko inga malom ku ko ko amai nge a amai ne va ai le fo mai ya masiaki le fo mai yo me sili na matawa a fel tanto por kalambe fa tanlo fa tu na au na to tofia le tu le ma fa yo na fa ngalo ya te oto ono le tau o tele male matango fio le ngaluenga fitao lo fia ngai maoto wilea wa yaso malea wa yaso le ngata ile tapena ina ia ole upu fawina le atua wanganga ole kalesia ole tapena ina ia ole olanga faa kirisiano itutono e kalesia ole kemele ngei wasea seango fongofo seki apolo ilungo sea wala ioe elua vahenga le wafaima no fuanga tu mawar ki apolo olo loto mako kongo farsa eyo rondo winga afa ala wetele maile tala o to tonu lo ainga ma to tonu le farsa e ile si alu waku wa marki apolo ile ainga paka ku yo farsa pasairo mal me wangi fa fonga le ku e ile si kanga ke alu ku le ainga la le lei ai fo i mal farsa u ma ku afa le kongo le ko sauro fa paro il fanele le fiefi ma enga la le na e fa ai tete i ai tato. O le tātua ngā i le whale o le atua, e leo se whale kākou ke oe kākou ke whetau iai, ma kākou misa i kupe, ma kākou whetau iai po aie le leia i o ngā la e, po aie mā ngai ala ngā pea, po aie la popo o ngā kaukalinga, po aie papangu o ngā varilau nguku, o aie whaingi a ngā whelea o ngā lau makangi.
1: Olmeno we kaku. Wokelela ufai kali pupungi o maka. Iwe. A ole fale sa ia, ia ole fale epa ia. Epa ia le fale sa. Iwe. Tatu ura le fale sa tatu teo e tatu te tapuai. Ia, ere ere se la se mela alui fuoles I famasingo fuoles. Iwe. E wake fia famasingo. Iwe. Oke fia famasingo langa nga umareleia na waonga ere I avea oi o se famasingo. Iwe. Me fo nga nga nga le ngofo se ngofo fa masingo. La nga ke le ngo me ai se fa masingo. Le fo so ko mai fa piko e ave ai o ma fa masingo. Ah. Ya al mele wo ye kako. Wo mu linga fa masingo le wo ye kako le mele wo ye. O le la akwa le fa masingo mai les. La akwa le fa masingo mai les. Eh. Ka o filo wo la fie fa masingo nga. I ke wo po ai o se. Ai kako wo. E fa fo yele vi inga mal fa tai le tu tatu wo tatu te lango lango ave fo le tatu tau au inga ruenga fa fe au ia lato yo e le o senga ruenga fa ngo fioro fe nga ima au au na le tua ya ava ai mai la le fa fe au nga ke la ku ma ku ai ma ka u kia lo lango lango ke lo e ke mangu ia fa so lo ako ai ava ai mele fa fe au ke la ku nga pe ke fa sanga ka u kia ke ke lo e e mala mangela so nga fu bo a maka nga ngase Ya saka kako ula isi simia Awa kako ke ula ya wanga lea Kuma kako ka mafai kako ke Faka kau kuku mafai se au Esa Esa hai kalal kus Ya fatalo fatu fo ipatele Mapatele tamaita isa monike malo Leso ifu maruia Ya ya te otou Ya meise fo yo fe au ngaruenga Pei ona masani ya ile neifu iwa yaso Ya male neifu iwa itaimu Le tau marulu wa tatu yai Patalofa e kopo molante of so swani lato fale tua e so se fata fate ulanga ma so se pita nuu ya ma so se atu nuu le neila lo langi e maise ya faife au ta lai manai missionaro le tatu atu nuu oi lato ua se ile lima e avea I lato e faimo tatu sui e ta lai le tala le lei ya ole malo le atua atu ua pe I tatu avea I tatu ntangata e tala ia le tala leanga Ya mafa le anga toy le si jangat ah ole melalinga le ye ka ko ke bilinga ya fa fonga maila fa fe outa la ya missionary missionary so o sia tunu una ja mo wai ono le ngalwe nga le tua tolo pulo ya ma tatalo ya maua le malo sultino pui pui le nganga le tua pui pui a awanga le leyo le tua mo oto so se taimi to ti savalia ile ala so se taimi to ti afia isi ainga Ia o male mamalu o le atua, male pui pui ngā le atua. Fafonga mai fwina ia tātou tau a inga Samoa. O le faima o tau a mionga le tau fai fai nei fai fiau tālai. Ia le sā nginga I taluai nei a ilunga upenga ta fai langi nisi o a inga. Ia le o a inga uma. Mai meisi a tātou ia le malama lama. Ia ku ia le ngā mea. Ku ule ngā mea o le tau fai fai o a ko fai fai fai fiau tālai. Ko fai fai fo inga ile nga nga ole tua. Awa ka kou ke vaai maua lalo. Awa ka kou ke faa meleha au au na le tua. O lo ta lai le fina ngalo le tua. Awa ele ka lai onga olo faa vasi vasi. Ia ko maua I pero faa vasi vasi ngai. Ia ui lea. Lewa tutilo antu. Ia ua. Te ale afo le ono. La kako wai kase kako pese kako fo ima iai. Kako koe ori, iyo, ole afiafia ole ori, maa yele malu ulu le ori. Ya, maa vaya kupo anga meke pise le ngei afiafi po fese fale le nga wa eafiai. Vaipo so ko fale sa ole nga, vaipo se driveway sa ole nga ke afiai. Ya, maa vaipo se fale masangi nga erwe le nga fale. Ya, kasi kako pese, lo suraiva miru tona talo, tulai fitu.

me lunga le tato wala masa reporti mo tato wa fe malanga inga le tato wa tunu ya ina wa mai a fo ife amunga luenga sa fea ngai ya ile nei fo yaso na wa ya ngai di fale o siunga lave wa po loka le tato wala wa tauma na mafatasi masivanga na yo luma na yo tua na yo autafalona winga fa ilo ya te oe Elena oe nei lungo la wala olo pisi fa solo ato ono to tero le tato wa tunu wa tauma na mafatasi le nei vaenga ole a fiafi State Highway Tasi. Lau te vai atu ia olo mingoi le tātou a motorway a o faisina si lou o lenei a fiafi. Lono winga fai loa ia te oe fai fai le mūlo sa fapena fo le South and Motorways. Le fai fai loa mai faisi poloka o vaenga le nai a maise ia o le tele o tau fetaula inga a wala lo fapena o na o fantasi lungo le tātou motorways lenei vaenga le fiafi fai fai le mūlo alo sa ia pe a fapeo e fa fonga mai lenei vaenga le a fiafi. Ile off ram le ime Wellington fanga solo to na Silver Park le ngata foleci I'm a pin rose just na vainga le fa ilo mai fa si por local like titi ol vainga le na da fa pe o e wi ol vainga na ile nei fo ia fiafi lo malanga mai ile tanto maleva lele sau ia mato de manukau por local like titi le a fetaula ingo modi le ia i manukau pasi le tanto wa funuatan wa o inala le masanio no por local mele tanto wala Tanga solo mai amato ni Monroe tanka nini mapapakura o nisi na wanga lo fai lo mai lo fai si poloka ile nei fui wanga ole a fiofi ilungo le tanto wala lo papa fio lolo le pisho le tanto wala lo papa anga ia tul fai tule na ia pe afa peo nate fa fonga mai le nei wanga le a fiofi o ne hanga mara wanga pe o na yai fule na fai tu ia o lo solo ngale lei ia ai o lo poloka le jiti lo fai sinna si lo le tanto traffic ile nei fo ia fiofi pe afa pea O lo e fa funga mai ile nei foi temi o se vai ngale nas reporti mo tanto lungo le tanto o bala ya bala ba foi le fa funga mai le tanto o tinu u fa lo mo e vai nga ya o lo o pisi le tanto o tinu ya mai se o le mana va yo fa amnga luenga ile nei vai ngale fiafi Patalo fa le tanto por kala me yasu antolu ma nave ma lo le soifu o manuia fa taile fa tansi mai le nei vai ngale fiafi yasu antolu ma nave lo fa tu mo e mala inga fa tai ya le mafuta mai Fetali ya itupai Fautua lii Tala taina Soi fuma nuia Fautel fatasimai Si uso au lelei Ma le la lelei Koe ma ngimo ngimo Lave nanai Ma noru soi fuma nuia Uso alofantu Fautel fatasimai Fautalo fatu Si uso ya dan Talo fauso Alofantu mo o lua Fautel fatasimai Le nevanga la fiafi Ya lega ta foi lea Pini amina ua lei Ma noru soi fuma nuia Se uso ya fafou ina Danielu, fafou ina Danielu, pa amasano tanto por kalame, malor se fumuria fafou ina manatu sa manuia ufe amunga ruenga ole nei fo yaso. Ya, lau pepe tinonga, yone, se fumuria, fafteile fatan simai, fatano fatu tina nga wang mai I Cold Coast I Ausetali. O inafo ilete hi atina. Ya, malo, ufeisi malulu o tole neva ngala fiafi vapena fo mako, mako a malulu, or kemi fo mako a, ya ngale, Umar kama de langi misi de paipa moilo ele ya masisi me ko pisi fo ye ole fo wa makang se fele va ya la ko la ngwa faisi ka nga ka ole pa ah tira sa ene alo fatu mo olu mama fa tele fa tasi mele de van fiafi alo fatu malo le se fu maruia ya malo fo de nga lu du se amo lenga ya pi onda masa ni ta to le ne ya fiafi los fo mele 2 minutes na ta le fitu tan fitu te fa salawino ta to tala mai samoa

tole nei fo vanga la fiafi ya be sene tau tu on radio samos fli me tolo a momol manava ngaduenga musika wala mo fo ia tianga I fo barku kole nei ya fiafi tira sa ene tina ngawang malo se fo marwia fa tano vatu ya sina leo lungo le tanto youtube channel fa tano fatu malo le se fo marwia ile nei fo vanga la fiafi fa fo mai lungo la wala fa fa le mulo sa na o mona vatu tanto report tele wala lo na winga fai fai le mulo fai si pisi le tanto traffic ile nei fo vanga la fiafi a o ile nei te tulum kuka nga nga sese la kuka banga ya uch kase nai chole nga kuka popo le malu du la solulu ya la tau

Ta tu tulu uli ni fui vanga la fia fia ya maisha la vale tia o mala fia fia mai tawantu ya la upalan si melo na mafun fana mo ta tu lus fu mal fitu ya ma tu langa pe ni ile tano tau langi ni leile tano tau mo ta tu samo ile nei foi o nga tu tonu le vayaso se ma se vanga nga ti falo le ta tu tulu ya maisha la tu lu fa pe na ona fia fia tongi le ofe ya malisi vanga or fainga faiva Ya misel nga tsai fale pio ne yai au kilani is full fitu minute tali tuna se fulu tsai au suor nga tsai fale mau balia tu lus lima minute tia se fulu po na nei nga tsai fale mo one hunga le fa mo winda lus mo tsai minute le tu la tsai silva va ona po na fa pe na pe mbel nga tsai fale te suo mo ta tu le no minute tali tsai le wuli ana leila fanga solo mo ya ma toi manu kau hets le fa mo winda valu minute tia se fulu mo le lua le po na po Ya na pe mai nga ti fale sua mo ta to manu kau de lus fu tolu minute te als fu mo le luai le wuli ana lila o le no fanga mo ri wai pinche le fa mo wina se fu lu fa minute te as fu mo le luai po ana po na pe mai nga ti fale sua mo ta to fu lu minute e lus mo fa minute te as fu mo le lua ile a wuli ana lila Kala kala na fainga faiva langi lele so le anso antayao fanga solo le anso fraile Ya fiololo le aso tona i balasa ya langi leila songa fua balasa lua ole vayaso asau tala na ole tau mangache falo le tatu tenu ripoti malo fisa va itau ya kilani

Olle fafifianga maile penina o tia faumar pesele nao le sapasui o maile anga sala ia pulia o le fawinga ina o le na pese ia ai malamlam le leia ia le tusi pese po le fatu pese le mafu anga na tusi ele pese a ia mafaingo ina o le sapasui e au mai ile anga sala Aso luas furo le masina le neile mai tau watu pe ona fa'na wilo atu le ia tau wala faya se feilo a inga Ia ale sunga ya Western Beaters ya malana vaenga fa upu faile moto sa sanopol vaenga le nale sa failoa tu le so Ia pe ona ya ile fa sauni ya tua yo le tatu atinu ne yo sila ilana fainga pa lota pe ya o kitopa ya salo fa sao me pefa pe sao Elua apa ki e tele ina tau fao ile teite ino le malo malo ne yo sila o le nasno ya maleleipa Ai wa masani e tātou I tūmā ngā vāenga wha upuwhaine I lua. Mai tau atu la pe ona iai a vāenga wha upuwhaine I lua. E always lava iai pāti la iti e feso swani iai lātou ona avea leo lātou o se whainga malo. Petai ane, le pe iau le te tau mai tau atu pe ia ole a tau vālava na ole sunga amino le sunga ya Western Peters I al tūlanga ole na iai pāti ole New Zealand First. E aso kofinga ngalo. Iwa maanga yele fayo si suinga. Ya wale maita watu le sasui pare mia le sunga ya Western Peters yele fayo nga malo le nei. Iwa mantua fayo nga malo le nei. E lua kako sui pare mia. Aumala le tenor sunga ya Western Peters. Ya onga fo ile fayo le tenor le si TVC mo epo yele sauni mo le. Le si soso o le soso watu ili le sui pare mia. Tulangalan na leke wawo. Pese ma sangi ala wali inge, ala leipa male nasno. Pese ma sangi akula imai wa kau ngofiere kau oloa, akula imai wa kau ngofiere kau wafale, akula imai ole asii o kokokongi, akula imai ole asii o kopengfiki, akula imai ole ale kwe siokia kako fomai, akula imai kokele kwe ngofo ngofo isiaso ako ilfalmai. Alala mele yi kako rikemilingi. Amato tula mai ole afa ngofio na saili o tufale. Manto tula mai ole afa ngofio na fatau ni o tufale. Ya ngau ko sile fiel mere ku pul ka ko finga malo. Taimile nei. Ya. Ai aku la ime foile lipa. E sha sha u pa lo ko ile pa ti lo le nasno. Finga malo fo ni tula mai tele pa lo ta. Ai peo no ta ule taimi o solo pa ki nge ye lue tele ni tau a vele fainga malo ni sila. Ai se manga ia ai se ku kasi se kai ka ier ka ko kama le Western Peters. Vau vai mana ia, vau vasa mana ia. Le tato fainga malo mo le nei tolu tau sanga pe au akur fainga paloka. Se kako va ai pole ase suinga. Ia nga wako ilor ku langa le wa ye ka ko taimi le nei. Lengata ina halu lungo le tau le soifuanga. A omea ie tele ina fa mamafa e vanga fa upufaine yu fale, soifua maloloina, ia fa tase I maonga, ia maletelo isi vaenga pe yona iai. Ayo olor kai mekula imai, kakova aire pangakia le wei. Kasile si mele wo tau ilo mafo faule, teimina tala noa mailia sunga ya... Ulo mto tu masinave sinave mbolo mto tu malo ya Alexen e ova maleono afe ngaluenga ole ata ofia iso se ngaluenga le malo lono winga failo mai ole atele ina fao ngaya tato ia tekono losi fao no po nei faya ngaluenga Ia na tūleo na fesili lei loro mafaufa, waianga vaa e faianga ruenga nei. Eiloa uma e tatu tua ama tatu matua faianga ruenga nei. Lawinga lau tala, kako kilo la faa ngofia lau tala. Waso ia sale engi vaenga foi e tono supermarketi e te la tua atu tongi lau fatau e alu. Aleo wa yei kako masingi foi le ngaka ngayed kesia. Alafo wa yei masingi foi le te la tua o ye tutongi lau fatau e alu ifafu. Fatita inga la le nao le mele mana o ai ya sinave maulu moto otua le fa pea e o atu le teime tue tula imai ole a le ai ni ngaluenga tusa
ile ono afe, ile fitu afe, ile toa telu tangata fainga ruenga, ole ali, aini ala tonga ruenga, ai fao ngā lungo online, ole wingala na olo fisili, e fao mata e loa ume tangata fao ngā le online, a meise lavana ye tatu tua, meise lavana ye tatu tamamatina, ha? Ya wae tele ina, fa ia la vai la toia appointments for ye o ai e pe fa fa ngo fiel tu langa le na pe o ye le temile nei a topu lo le mele lo no winga o le tasi le na fa inga ta o le afia ngai matato a mi se lava nei tamama ne tina fa pe na ona le o mafuta fa tasi mana i fa na o le temile nei ya au sa ni toilanta tu le fa inga palota ye o lau palota ye pulia o lau palota Ya, matulanga pi onei man tuota to fainga palota e lua o vote. O lau palota ilau kambale ke manga o ke paloka. Ima lau paloka ilau pati. Ya, pe o le national, pole leipa. Ya, pole New Zealand First. Ya, maisi pati pe o nei ele queen, manisi pati. Ya, e lua I au palota. Au tatu saunia tulan fainga palota le tatu watunu nei o vaenga le na. Ia e pei ona faa mautu ma faa ilo atu mo tata ule telol swinga ia pe atu etu la maile fainga malo le national tawa vaina le tato malo mo lesi tolu tausanga ia ae ole aso luasfulu lalo masina le nei ole a faya ili feloa inga a vau vasa mana ia ma le tato watinu ili mautau Samoa faa la wilo e fo ili lato ia ngavatau manisi vaeng ole a nga iye ili pati Mose le leyo tangata lau tele. Kwa leilo yae, pa wale meole kako wanga yei fa longolongo mfa afonga. Ya wangi me le leimo oe, wangi me fa penaona fa ingo fie mo tato ule. Neiva itemi, kasi ole mele sa manu yei tato. Ya, ka ilo yei ayo kele ka uale me ole fa mongianga mele nesno. Langol mea lavale uoleva natalia tato ue peritania ole sikiseni le tangata Samoa. Ya, aolela ua maua maile sikiseni le Kusea maua maile ulu e ngalo siu siu. Manga kuole winga ola utala. Eanga va ai matua sa fana nau le tausanga lea tasi lea fe luafa. Tasi iwa skausanga fapenga. Eanga va ai lea matua maula tau fanao. Pete yane pingia kama ia nga o matua eanga va ai. Aele ai fanao. Kusea lao siu siu nga lea vese la wali ia. Ia fatasi e lola atatu tala nona lai vanga ia tau immigration mantua. Na o Samoa lava la tunu o Pasifika e tatau o na lua afe tangata e maile kuota li tausanga. E o maile teimile nei ele aima se lua afe ele I atoa le nafe inu mera talu o na maua e Samoa le kuota. E anga ima I tangata ni New Zealand. Ele atoa le kuota. E lua afe tangata te tau ono mai le tau sanga e tasi. Ea, kasi fole ngā me faili si usi ule ngai kai. Afa pea e avelo ingoli kota I Samoa. Leta mo fai nei le tamani leo anaye afa anaye ma le natu vaenga. Ole mele le tebele nei a avelo suafa ili se I e laki mai lo suafa. Ole si usi u. Ole thiu e su e se pepa fai ngaluenga I totono ni usila nei. Mafua isea mafua me wakelele au kaupoe wusua yala tutupe. Ile me tau ole top offer. Pole me tau ole pepa fainga luenga. Ole pepa fainga luenga lava ia. Ele fata wina. Ele fata wina le pepa fainga luenga itutonu wa niusila. Ae ua faya ile sue ngatupe atangata Samoa. Mafata wina ile pepa fainga luenga. O ilato wolo faime tau immigration. Mai lātou e whaia lātou a travel agent. Na whātau wina leo lātou li pepa whainga luenga. A le afe lima se lau tā lai lua afe tā lai ono o atu lawa ili tolu afe tā la le tau o le pepa whainga luenga. Kere ro afa penga asau se pepa whainga luenga e kokongi. Molo si le fie le tutongi ele na pepa whainga luenga. O le temila nei saamu, afa pe laki mailo sua whaile sei. O lesi lale nā vāenga pito I sili o na whainga tā mō tangata wa laki li se. O le su e ina o pepa whainga ruenga. I temile nei, e makua leko e whaakanga inga ngi whale whainga ruenga ngi ngā mea o pepa whainga ruenga. O ngai mafua mai, o le tūlai whono,
Fata chainga. Afa pe a mai oele tatu talano. Afa pe a mai oele peken say. Mo se fata chainga. Pepa finger winga. E te tauana e sau serve le pepa finger winga le peken say. Le lua tausanga pe tolu tausanga. Uma lona serve la tolu tausanga na mo se fata chainga. Ona pule lole oe. Ise mea etea nga iya Yesu e se isi yao ngaluenga. Aya fapea nga eke fie fie ili peken save. O lau lavale na ngaluenga. Pea fapea nete fie fie. Ale mea wakupu. Fakeka inga. A avaku e isu wako lupe peken save. Lupe pefenga luenga yate oe te sawai. E mafuwa lana e saw ini. Iti saw te fenga luenga ili mea na maua tuwa ila upe pefenga luenga. Ale mea wakupu. E isu wako lupe ken save lupe pa finger winga te sawai. E saw e aru e finger winga le KFC. Wa apeus foi la tatou le na vaenga. Peila ol vaenga le na. Wa mafuai o na leto e au maia ni fale finger winga. Ma leto e isu maia ni fale finger winga. Ni pepa finger winga mo tatou. Okele finger winga ngi. Ngi mi kwese mangi me fa penga. Ai o se fa malam lambang ol vaenga le na. Ile meta ol pepa finger wenga, ele kokongia. Ele kokongia pepa finger wenga. E telela na mo meta to pepa finger wenga. Ile au piki. Au piki yang yangi ole au kau sto prairie ole au kau maukengi ole au foilea. Wa mo fuala au lei. O kele anga mo mai nga ye pepa finger wenga na yutatu tangata. Al me watupu. Ya wa fayel si kaile le au kau poi o ila to fa be na na fie fie fa ngeme a ma le to ma wen ya va no tato e o mai ni ni sila o le kasi la le ngala vila ve lo mengi or quota

Ya, ona vangala na ole fu fanga solo le tatu pota mai samo. Yo mai le termine te le lopo e wala ki mai. Fai ngo fio na mawala ngu mela i samo pe a fai le sei. Au shonga lave, maku wā lave lave ma fai nga kāle su enga. Ose pepa fai nga luenga I inei ni usila. Ole ala yele vanga leo le Pacific Justice. Ah. Le sunga ya anayema le natu vanga. Ole te umafai na ia fai ngo fio le vanga le na mole taimi le nei. A fa pe mawa lau numero ile se I ya samori kuota. Ma fai la vanga na isua tule visa e te sawa I nei. E su e sawa ngaruenga, e te fai ngaruenga ai. Ma fai e sawa pepa fai ngaruenga. Ai a fa pe umane le te mi fata pula ina ki sawa I nei ele mawa. E ke koe alu le samo wangi e ofa inge. Nai vanga la na pe ona fa malam lama indon vanga la na mo tanto. Ai mo tanto fo wa no fo mau I nei le nei e tunu u. Ia. Na wo to si le fiel fenga ta sa fenga ta I le to wo mai. Ma le tanto wo mai le nei e tunu. Fia se la wa fetu pe aluai. Ia, ele ikea I eka kou ringa kaunga ka pau ole mea sili maka ua, ole mau ole mea le lea mai e ingi usila sa ili ese manu ia mo whanau. Ia, ae, awani ngalu ia te oe, o loo iai nisi o tātou tau a ingai Samoa, o loo fia maua fo I wha manu iangale nā mo tātou li teimile nei, ae, ole whaingata, ia ua apiuse tātou ia e whaia menge o pepa whaingaruenga ma imi kwesene nei atunu, Ia masu ai ala kou kupe, ai le fiso swani tangata lo mo mia, le fiso swani ala I vaenga tau femalanga inga mo tatou. Nai vaengala na peyo na, o iele tatou porukala mele nefe, o manatu e, tue fa manatu atu mo oe, ona le ubole inge tatou porukala me foile peyo na yei au auna le atu ane afiafi. Ai o ngaluenga peyo na, tau mawai ia se fa faingo fie mo tatou. Afa pela na inisio na yo wainga na e, Sa ili ni pepa fenga luenga li tembili nei. Ia ole lakia li tembili nei ole ama ue se pepa fenga luenga. Ia pe ona tamu faye ia anae male natu wa vaenga. E tau fa fengo fie mo nai o tatu tangata. Ia nei vaenga na mole sila fia. Ia ole tulangala na pe ona ia ia li nei fo ia fia fia maise ole telo nai mata upu. Ia e fa manatu mo nai o tatu tangata. A maise lava nai o tatu tangata sa mo pe ona ia. Ya pe foli le kau sisi o mai siwa anga lea ili mai o tanga te lua afi a sa mo le tausanga. Au le foi kele ila ko ia e nofo soli tu la fono I tu tono ni ai longa o koe isi si o koe ngofo soli ku la fono I ngia kungu. Fia koe foi. Waka kaunga lia o maka ko ka rusanga pe afa apea ngai ko ke kama le lei ma kenge le lei ingei. So lia le kū la whangu, ole sile nā mea lai, ona whaafainga tā, ona mau atu, sou no whomau. Ia bea whaapekele ingo whomau inei, ae tele na e soli tū la whono, ma e solia tū la whono le nei, atu nuu, whaafainga tā ai, ona mau aso visa pe isu atu ese no whomau mua. A whaapeo nai, ai ole tū langa lena, ele I mau au pepa no whomau, tama le lei. Whaapele I mau au pepa no whomau, teine le lei. Ia matau mawhai sa ili se awala e mawai se whamurianga moe. Wai, nevai keimi wa whainga ka lava. Ai, whafonga maina I ainga ia angali lei e tuaina ia tātu tangata. Na ia tātu tau a ingana. So soani, ia I whea lava se awala ke loe mawai se pepa whainga luenga. Ia o loule na whamurianga mai lea kua. Se pe anga le anga merkanga ka ia ko ele sila fia le kua la unga ruenga le leinga fa iai. Me sili na matangwa koe wha popa koe le kua le sife kua lo pale pe ae kaungu a kule ola e wha vavau. Iu. Uale umaronga ayo lu au male male wha male lu au male male ngiu. Ia male kula I asi kamanga sa uma ia mangongi lau kau sami le koko Samoa ama kalonga e faa isa wako kifaa pe nga ngayo tatu tangata. Wa ngayo mai isa ili manuia tatu wala lofatu ya ilatou. Ya fie pe fo ilatou o tatou. Ya fo ifa marianga tatu tema wale neitemi ya. Yo ia nga kako fusu kangi ya inga lulua ili maru lulua le kai au. Ya usu le kai au e faa inga ruwe nga koe sau koe kukale me ai ya. Ya onga ole nge ya kungu e faa pe ngao nga. Yo he tulangana pe ona yai. Ya ma tulanga so swani mona yo tatu ainga ina ia mawa le luma na imanuia ya le ngata la ile vaenga lena ya au le fo wa mawa fa munianga mo tatu itile to fa

tali ai ile umi e apalai e la usiki sengi lo ke mafofo wa upe ya e valu le iva masina iyo valu le iva masina o apalai di siki sengi fako ama uomari siki sengi inawa te milote tala noa ile salpo semeo le iva luafe maritas lo ke karangor vai keminga Ya, peya la e valu le iwa maa singa nga whakari, ko ki kia kausa nga ako, ar taimi lale nei. Ya, masano ele toe, or whakari nga la usiki sengi, se koru maa singa, masano a umia or koru maa singa peya, pe lua foi maa singa kairo yei. Ale ua whaalong watu pe ua whaafai ngoo fie ele taimi le nei. Ya, le ngata la ina, faa maue whamarianga mo tātou I nei. Ya, la fowa maa nga ia fowa whaafai ngoo fie, foi onga, whaafai ngoo fie nga paraisi sengi mo kako kangakala ua, so so la kui auskaria ngongo foi. Ah, tina, tina sawa. Nga peya wo lua kausanga, eke ngofo ingai au se ka lionga, e entitole ke apalai le sikisengi au se ta lia. Ia ngokonua ile au se kisengi. Samoa, ni usila, o se ka lia. Ma va ire li manga ia. Ah, ya, o tulanga na, va pela nga ke faafonga mai nganga, e sola kunga au se ka lia. Anga wa ako ingano kausanga, oipe fia kausanga lima, ilunga se furu kausanga, nga eke vai nga. Apalaila u sikisengi au se kālia wangapi, anga ua lua tausanga, ia ona anga vaa role mo tātou e apalai ele sikisengi pe ona yai. Ea ona I vaenga lana pe ona, e tā ua le faa manatu mo tātou ona I vaenga na mo lou sila fia. Lou sila fia vaenga lana ili neia fia fia. Ae, o lesi vaenga pe ona, faa le tonua ia tātou li temile nei. Tala noa ili vaenga le apalai pe panu fo mau neia ole I nei, Famon mole tauta fiofi mole avita avale. Avita avale fo lele ona. O inae tele naf silingi ai oe eleuleu. E masani or fanma pokalame malesunga ele li malun malo. Tuman wao siki asiu. Ele ai se malo si anga ole mtanga ruwenga oleuleu. E ki poki ai o isamo. E. Falongo maila oe lakukalele la fiyaku. Afa pete le no fomao. Ai kango fia le ava malo, si ai faa kuwa se poloka leo leo. E fai ya kuuloa lau susu e ngalo e mawe le ava malo si. A mata mai lo inale susu e ino oe. Sawa inga, sawa le piko ilunga, fea kengo foai, fea lau laisenge, uma inga, o fea lau aiti, ale aiso laisenge, aiso passport, Vai me susu eo e kama. O inala, e mafua eo na susu e ina ia oe. Ia ma ave ilole oe ili fale pui pui ma amata su e su e a ilo ina. Pete no fomau, pete le no fomau, ke ke iar kukua ko ole ofisa o femalanga inga e ki poki o isa moa onga onga ke ilo onga e fai au meango fomau a ele malo lo lele. So nga iura wawale kwa lau li iyo, se umangu ma faila kusi wa kamanga fanga ngau ngi, so lau li iyo fanga ngau ngi. Ya lo fasa o meitina, fata usanga ele lua tausanga, ya ngako kiki ya, sa ola utala, fata usanga, ete nofo ya use talia, anga vaa oe apalai siksengi ya use kalia, wabale maanga ya, ya kwa ya yara kangaka ya waku ya use kalia wa kele au kako nga awala tu inek, Tele o tātou o ni niusila na awana tuai au se tālia. To telefona o tātou I au se tālia. Masangi ngawari au se kāri. Ko kele whaela o kākou I ngaku au se kāri. O amio I anga whaingi. O rafu I whai au se kāri. O le mafau fau le nga whaingi. O rafu I le mafau fau ai o I au se kāri. Sorry. Sui ko amio. Sui ya ko wamio sore. Ya kama sasa. Ya tulanga lana. Ya isi vanga le australia. Fata usanga. O e nofo ya australia. Ya ungo maso sori kula fongo. Ya anga vaa oe apalai morsiki sengi ya usikari. Ay moka kone ni usila. Ya nga wave. Pele koru masinga wa mawara usiki sengi. Nga mawara usiki sengi. Ya e sola kuma oe ya usikari. Soro wame. Olme makau kia ngale woye kakur kemenge sore.
Engo fongo fangi ya ke lo ka ke ya ka ka ya kula live mai oi ya usekari ya kula live mai oi usekari ya ngale lai or siding o mangwia mo ngai ai nga ma ya mission nai fa now ya to telephone ila to weo ya pe luar ko ruma singa yo va ko ko yo mai fo ya tulanga na yir sei fuanga nei ma me tu tupu ya ila ufanu o le tatu tunu shit ai mo oyo nai apalaila wa anofo mau inei ya awe ke ula vale or kala fa ingo fie na mau oi awa eke ula vale nofo lelei kama lelei kenge lelei ya maua mai au mea au me anofo mau ya mana ya ya ai mo tatu a inga fo yolo fa pina wale fa nga solo ya le tatu kota mai samo so le ngoro ka lo fange ka nga kai mo wa mai ala ko wa numero a pio sa nga e faile se imo mai lo numero fa nga solo ilo le ole va nga le na mo pepa no fo ma a ia e alu mai alu mai e vili ya kuli mi ko se le me le me a e u mangia wa ile fie sa nga ngi usila wa fie alu sa va ya ile tello mo me mana o mia pa wo le me a u ta tu te fiu ngo fie Awa tatu te fingo fie pawa le mea ia maua se pepa whengaruenga. Le maua na ngu mela ai ale aisao pepa whengaruenga mai mau le taimu. Tulangala nao le tangfaye ia le sunga ia anai marala tu vanga ina ia whaingo fie rikuota mō tatu ile nei fwe vai taimu ia wale malanga mai sa ili manuia mōna ia tatu ainga ya misio nai whanau I totonu ao te rone. Luas fulono minute wa te aile tu lai valu. Mane to tuol radio Samos Flimi Vitolo am Shinkako Pese. Fatalo Vatia Kiana Mika. Mano si Fumaruia, le mafuta mai lungole tanto YouTube channel. Tina nga wang lulua ya li luisa fumono ayu. Ya, lingata fo ilia Lotto TK. Mano si Fumaruia fa tel fantasy mai. Lisha tanto wa. Mafutanga pio na hili nipo, ya, manuwe tele, fafutele fatesima hili nifu vanga ole, afia fitole upolu, saifu manuwe.

Fia fino tu lai male tanto te mi lewa sultan si minute o te ali tu lai iwa fa talo fatu a la tu alo vamua ma lor si fumanuia ti na nga wang le ngata fo ilia ya o niso ila tu pio na mawa male tanto por klame male tau tua le radio Samo se furulima iwa tolu amo ile nei fo vanga o lea fia fio fa vela la vale koko Samo la tau ya po po ile manudu o nei po awani ngalo ya tanto we ono tinkeri ile manudu le ye tanto ya valo ye fo ile manudu fo ina mo tanto ile aso

0: Sunga, o fenga fa kau e lo kava le phone maunga Max Ila.
1: Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i Otara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi nga mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka alalwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warana Fitness i le na ole se fulu ta la pe ai fa i lo ye na e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abito. Tell your wins, quotes, cue cards, maisi. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molifale Inisinia.

0: Bitch.
1: Ta lofa lava. O le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
2: Malo se fomo ria nei taimi o le tai au fau. Ia o le vaingala tamaini nei I tala o le tau. O le atatua matamai Samoa, le vaingala le tai au. Wabaya tolo mana ia langi le mea o le tau I Samoa le nei tai au. O te ale balu, lua se funu atase le mafana fana le ea. I Samoa nei taimi o le tai au. Wingo le tau I Samoa na fasono na awa oa. E langi le leini su taimi pa ufo I timu ni se vaingo Samoa le so. Mana ia le vele tele Samoa le so lua se funu balu. Degrees Celsius Molunga de Pevela de Esa Mole So Duas Fumal Tolu E Lona Mawalalo Fata Fitio Taro Talo Mesa Mole Neva Esa Ola Taro Balu E Le Tayo Nei E Ola Vano Foy Fata Alo Fatoel Taro Poklame Pahanga Uma Lava Manu Ola Tayo Olo Tato Mafuta Ya Mafata Esa Mai Lunga Facebook Mari YouTube Ola Samoa Nengate America Samoa Fapena Foy Samoa Man Fafo Mai Lunga Ola Tato Wala Leo FM 106.1 Samoa Malo Lava Sui Fua Manuia Olo Tibaba Yatu Aina Gibbons Caretti, good morning. Malo si fua le fatala fa mai o I Vaiala. Nei taimi o le tae ao. So ngā tu selen fatala fa mai whangaliki nei le tae ao. Mataanga tu funga mua. La ewe mafuta mai o I Vaitele Uta. Yo tō tele nao tātu pa angalo tātu mafuta. Yo lo mpaiona fa funga mai o mai Samoa. Ere nei taimi o le tae ao. Se mai le talo le tau I New Zealand nei. E le tele vaenga ora motu I sautia whatala whatu rene fo I tae o Fou Alexandra O le awha solo na langi le leile tau E awawa ni so taimi Spulu o le maurunga na maru lufa ma wina mo Alexandra le so Blenheim A solo na langi le leile tau le so spulu whana maurunga na maru lufa E si vaenga I ai a Grey Mouth Vavai ato spulu toru maurunga na maru lufa le so A solo ina awawa le tau Ba unai wanga ni so taimi Spulu whana maurunga na maru lufa ma wina mo in Mekago Langi le leili tau rene fo Yaso, kai Kora, langi le leili tau, sifu whana mo rungare malu lu, pasolo langi le leili tau Nelson, sifu toru mo rungare malu lu le so, o maru langi le leili tau, sifu lu luar mo rungare malu lu, mo rene fo Yastofi, Queenstown, langi le leili tau le so, sifu tasi mo rungare malu lu, timaru, pasolo langi le leili tau, puao ni so taimi, sifu lu luar mo rungare malu lu, wanaka, langi le leili fo le tau mo tau, sifu tasi mo rungare malu lu, from a winner mo le so, sifu whana mo rungare malu lu, Westport, Wala fa solo ina awa awa langi le leili tau Elena foi vaenga ole motu I saute Dunedin Fa solo na awa awa langi le leili tau Nenei fo Yaso Sipul faan malunga na malu lu Fa mawina male ayo kara istete malo Lava sui fo Maria good morning Langi le leili tau mo towe pu awa Nisi o taimu na tae hao Ya mese lava ni tuatu oi Banks Peninsula Ile awa uli mare fia fia na nei Angi maria mare savili me matu sa sae sipul luo Ole malunga na malu lu Fa mawina mo kara istete le so Sabai talo tau le motu I matu le pi Tola vedu ngore motu I matu I kaitaya Langi le rei tau le nei aso Sipu fitu maru ngore maru lu Fa ma wina mora nei as tofi Pa ta lofa le malo le tenu Sio se vaenga le lo mua Wering tode malo Lava si fua maru I le nei tahe au Langi le lei le tau E awa oa I nisi o taimi E le awa uri mana fia fia na nei sifu fa O le maru ngore nei maru lu Fa ma wina Mo wening tone E le so Fanga re Langi le lei le tau Sifu luono maru ngore maru lu Langi le leili tau I tauranga sifuru ono maurunga na maru lu Langi le leili tau po sifuru luon maurunga na maru lu Roto rua Langi le leili fote tau le so Sifuru tolu maurunga na maru lu Fama wina Mo le leili fote asa fau watahatu o lia Fasolo e na awawa Pa unai wanga le fia fia na nei Palmerston North Sifuru lima maurunga na maru lu le so Langi le leili New Plymouth Sifuru lima maurunga na maru lu Sifuru ono maurunga na maru lu I Napier Langi le leili tau Sifu tolu marunga na maru lui Masterton Langi le leifo de tau le so Sifu fana marunga na maru lui Levin Langi le leifo de tau e le so Manaya langi le leo tau Hastings Sifu lima marunga na maru lui Fa mawina mwore neifo yaso Gisbon Fa sona na awa o Ma unai wanga langi le leik E le tau le so Sifu fana marunga na maru lui Kiri kiri roa Alo se fo maria nei tae au Langi le leil tau Sifu tolu Marunga na maru lui Fa mawina mwore kiri kiri roa E le so Tama ki makau rawa o kilani no whanga whasana langwa radio Samoa a pongi sa pefa fora nei taimu na tae au o te ale fitu limalo ili malu lune nei taimu na tae au fa mai ili au vai tau tu mau inga langi ni leo na tau mo tatou ia kilani ili nei yaso sifu lima fa si maru lu telo nei yaso sifu lima lona maua lunga fitu lona maua lalo tae au pe au liam fa solo ina awa ofo I langi ni leo na tau sifu lono mau lunga le malu lu fa mawina mo au kilani Ile aso a tae au na vaingo yon tuatu la sto nai Awa o langi le leili tau tele vaingo au kilani fa pena fo na fa solo na awa olang de leila sa awa olang de leila so fu olang de leila so luma na so lulu o le payaso o luma na iatu. Fa mo mo mo tu ina mai la tau de foi tai mi ole tai ao male tal tronga le tronga la pa pa au ni se va en or kelope ia olo o el manatu lo mori le tau mo tau ile ne foi ia se fo o tatu o lies fo tasi o tale tu la fitu fa ta fitu ne va ia so a ia mo tatu e usu la so fu la so reile a ia wala ngai le si va en ai a maka fa al o nga ko ko fo le la ko va ia so a ia ele fa ka fiki la o ko.
0: Yes.
2: E fa awo pea I el kofo I ya matole o shula songo fuanga Elias Freire. Oile ela. Ole ela ola folma ko fak fiki akawrunga ka ya pe audi. Ma no va tai. La tuno nei tai ya. Ya va fiska ko kim so le kwa maru lo mo ya ri marka ya ori ola sko fieri ya. Oka oka ka fe fe. Ya ole fa vela al koko sa mo ma le ko fe vela. Al kamanga e popo al maru lo.
0: Yes.
2: Ya le leo te lo to te lo si banga le fainga lo wenga inga lo wenga fo I fa fo ka muta mo si banga a te lo banga na mto le ngona la to le maru lu fo le le wai ele fa inga banga le fainga lo ko ofisa ma wa kwa kwa fa ki lu nga fa be la la ko
0: hita
2: ye la ya si banga la te le fainga lo wenga fa fo le o te lo banga na la sirin na ngona ina maru lu fo le fa te muta tu ye a ya life fi for banga lai o america wala vi vela la ko ka mo si banga lo long ya ka ya mo ye fo yo to wa ole fa mo sin longa fo ile a le sa tala no time por kala me ti no mali uli number boy o ile to atu lai o e no sho a o te no lo fa nga solo ale e al fa mo sin longa ale a nga sai na le fo ile le na a tanga te bali na sti na le na ku ko ka pe pa a la kule fai fai vai ko ya kula nga ofi ai mo mo ye ile. Yeah. Yeah, I'll tell you what I'm going to do. I'm going to do it. I'm going
0: to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Le tai tai yo lato a ye poli tai tai fo le cult le na ye ai le vanga le le la ka ye yang fa am kalanga fo ye o lai na mauti no ai lava o le mea na fo fo fo le le ye le tau mafai nga le a wa o le o mo fo la pa kai la ka malai o mai vai au wa nge ma wa oi au wa nge fa ise me ma wa oi le la wa lu mai lu mal fa am sino nga tama le a ye o le fili o ka mo le mau.
2: Yeah. O te lo le mana ye na o su su nga fo ye le o le wa o me o mai e ma wa na mai le a ave tono le fam sino nga fo le a e a ma fa fo nga le fam sino lo nga fa male a tau le mai na fo le fam sino nga lo fa ngaso e fa ilan fa yung a e a wala nga tau na mau mau tu ya a mo le mau mali po ti a le o le a a wa a le la wala antu evidence e fa mau ni a ye le tu la nga o la tau ne le fa ya lo wi nga e fa nga wi nga fa si fa yung a le fam sino a te lo le mana ye o le mo o mo na e va nga ye wa je lo le le le so so nga le le or so o ma ba ya ba nga fo le le ye fa ma fa ma ni fa ma ni fo le po evidence on lato fo ia bodi nga lo bodi ai ya le tu na tu farm farm sino e fa ila na farm sino
0: yes
2: ya tu langa na lo ia o ba ba ai le tele o le fa ina o le tele o le fo fa sa ina le mai fa fo le le nga te ina ma fa tia il pacifica ya fa pena fo new zealand nei o titi lo atu tol pulo la tolo ngalo el customer ni sila son pe amarse lau kilo mika cocaine ya fa kupem kwa kile ar kupem o ai
0: io e il mai taula le na ya a fuala il se lau kilogram le wo ya e o kwa ile tolu su lima miliona ta la pe fa li utu pe a le tu ai fa fta ya fo ile pe na esa no le ngalo ngai la tolo ngalo le customer o ile porte po le wafule tauranga le na mawai ile so valu aso fuala so o juni ia le container la le a ia o le olo ia ai peina ma fua la fua lele onga o le technology alo fa nga ina i lato nga le customs e lato te mawhai ei ona detecting ia ngi items fo nga le pay off o ai ma nga ia le sa wale pusa a koa ia o lai mai ka winga lava ma scan a kwa o le x-ray la le fa nga ina pela o le vaenga le na mawai la ia tingi pusa ye le kuli mang o le container le au kamala ise fulu aki pusa ai mo piliki a kusa le wa fa ali piliki mai ata to cocaine ai e fa ngola la fo ile le fa a brand mai le piliki o le prada ya prada ya sorry ai ole ole fa fa tsaya la le na ole ole nga luenga fo ile Male to mai fo yo le wa ya la to nga lu we o ma fa ye ona ma wal vain a wa ole au mai u sa e ese le tanga tana importinga ya vain a ia opiliki nga ke le lo inga la le tau ma fa inga au vain a le national crime ole wa la to to ma fa e fa au fi mai ye ma la to o lo ia e ku sa la pele lo el kanga kanga importinga o lo ole wa sa we ma le jo ya ai pe ole ko ma fa fo ele su su e apo fi se va ngoa e ma fa ona ma wa ia ma sa wa ya la to drugs yo o au mai
2: Ah, Jalilope ni si alala I Glen Dean I taulanta ili mea ya ia le Masjid Es-Salama Mosque o lo titilo atu pia Akatea Road I Glen Dean I almanmanu le au te papa yato le fao ngali mana faile faile ma leo leo le mori ma leo leo ma po ina stanga ta fast fuli ma ta usanga ya la ta titilo atu li poti ya
0: si tu langa le manu ya tele le na ole ua anga ya tu foile le ia ita ato le time le nei ona ole ta ma fai fo yo leo leo la hatou ia ia ina ia fai a ngaluenga fo ia mo le saunga le mo tangata ae manatua la a o lava la fo ina ia tūlanga ai la hatou oe ua plan e fa atupu se fa lave lave ia ole tūlanga fai ngata lava la le na ole a o iai ia tātou ile taimile nei ma ole na la fo iolo o fa a wau fo ila ia su su enga a leo leo e tūsai fo iole na so linga tū la fun
2: pe ia tō fai la tau na po ina leo leo so fast fuli ma tau sanga leo te wawea tū na tū la ile falfa msino pa tu malo weta kare yana dafi ole si la to sala to to o ma ku ka ka ngion kwa la ki as fulu ba nga los fulu ola to ya le il te tu nga sang halu fa tas la olo sa po ta fi pe le le o te lo ba nga lo fa na tu mai le lo mo ta tu la la ma pa pa au le ba nga o kilani e a wal po pole o so se mea tu olo ye olo malua ile pupuinga ia ma tuje ma faivolo fenga ma leo
0: yes
2: ina ne te o fate ia fo lele ma o so se fa ko jisi nga ile nga ve o te lo fa a mi do fa nga li mo tu pune ia
0: yes
2: ala e mo mo wina ma leo leo e a wal pole o ala va mo lo tu pul char community o lo malu pu pia ia ma lo fail tu te malu malu ina ia ma mo te no ala e sa ngre mu ta tu ma ya pel tele na vaeng fo ia la nga ka ko ku pu melo se mei ya ka fa pe ko fe fe ko fe fe mo la ku pu ya ka ko wa ya ai a ol pole olo ye la vaia na vaeng fo le le ya olo o ya ye chu tem fa vole le a tu la nga ole la nga ina to tele na fa na wi tonu of a pisi fo ia a onga a school choirs ya mane le fo chi chi lo hatu tele fo ile lang lang ina fo le fa mo mo ya ele le mo na fa na wala nga fa ho le le yo la ko le ha
0: ai
2: fa wa ko yo kwa ya si ha ha
0: ma na ya ya ta vai ese o se tu langa si le le ona fa fi fi ina fo ile va ai mai se la va fo i ina ya onga o lo o ta ma fa ile va fo ya ti ya ta le ni nei a lo ma fa na a fo la ye le ta to pol kala mi fo pol ta va nga tele le fo sa fa ta the big thing o le wa fa la wi lo mai fo i ele minister o wa onga Erica Stanford ile ta milenei o lea ua maua le fund fo ilea ma ua se kiwa le lei ala le fund e mawhai o na toe fesoa soani pe a whaapea o le akoe alu le si round o le big sing ile nei fo tausanga po tausanga alu manae se lau limas fulu wafe lea ua wha amatuu e lango lango ina ya ke au ia makua I ma ngai a kelele nei fo so ole one off grants fo ila lea mo le isi wha amoe moe pe a whaapea pati ya ke au ia ia a ufua le ta leni o lo o iai not only lai tamaiti but composer mai lato oe olo wa oina pese ya maa oa leo ka maiki mawaenga mo pese ya kia uia ia makuwa ya ukalisa paia fu ya ulea ia lea grants fa apea mole ati ya enga o taa leni ito tonu o New Zealand lava ia
2: asa lea loa sifuru minu chalo utia leto lai fitu fa malo fa fitaile atano ele fatas mai le tautu alwe le samoa mali tana po kalame manu ole tai hao tatu ia ili nefu astofi sifunta si e yuni ole tana po longo le luafi luasu male ono fa fifiango le tai hao penino tia fau nofu sala fai lo

0: Papanagas whanau na stofi na neis fukasi ia so o yuni o matala le telefoni kua ia la video wam pua I lewa ngā makana ke fonga na inga lane tolu fitu fitu tasi lima I matolu o lo matala fo I malalato I meli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: o lo matala o mafo I malalato Facebook mani YouTube o lo samoa e pule lava o e pofeo bainga na e vavenga o vela famuni hanga rene fo I taia fo malulu Es ka famu ya pito am.
1: Be wa ka mali dili makau.
0: Wa marimi fa ta to le ta la. Ya le link long on the Facebook o tele vai ya to sta fa mo ya long on the Facebook le ni ta help. Fa pena fo le telefoni. So o le tu langa na o lo o ti tilo atu ya le ta help. Long on ta to YouTube male. Ya, yeah, pe for ngabai fisi file mbo le aso sputa se yuri la to wa ele se me ale nga ka ko pole wa la nga e a file mbo a file mbo pe file mbo pe la so sputa se yuri ya la ga a fo I a la tar pe se le a e fa fo ma ni ni cha o nei lo was fa na o le se se bala mai fa ni lo was fa na o ke pole a kal pe se mo e lo fa to el pole nga bala fa nga lo nga radio sa mo ni cha ya ya mal tar bo kala me ma lo le cha ya a
1: ni lo e
0: bala ba kere nga fa mong ya
1: a ba nga fa mong ya nga e lo fa yesu yetse oi
0: happy 50th birthday to my darling sister Faleu Julian Falaba Aum Dawson in Otara Love Seta Ya, yeah, bye bye. No, my family. Ah, there's a little more to make time.

0: Ilang fa penga fo ya fitu fa lo mo fo lo fitu fa penga ke nga o poko poko ke le fitu ya la la fitu ya fo sa va la bala inga ya ko ke le ya mle shi me a o ti le le mele o ti se la la ba se va se dingi po se vai vai vai e vai vai le manu ala ni tip a ma fo nga wa ni u fa ni u ni sia ma le ma wel mo mo tai tek po le pe le o le nga la
1: all right
0: so me la ai do va se lingi po le vai vai
1: ya. Okay, so all the winner out to Laua, Telole, Kelo, Shilaulo, Pepe, Fulil, ah, you're coming to
0: Lelia.
1: Yeah, okay. Lelia, you're coming. Yeah, okay. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming.
0: Yeah.
1: Okay, Lelia, you're coming.
0: Yeah.
1: Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're coming. Yeah. Okay, Lelia, you're
0: Le lo pese si tu ainga la nga si tu ainga ole si tu ainga ka ole Clementine e malor ole set suma e fengu fielo na fa fuelo na pa o kamala nga mo ready ole Valentina el nga nga e pinga ka ko pa e later it comes later ele ready
1: yeah
0: ele orke mi ready kamala nga kele fa. Tama yung usay pia ur, usay pia sa file ur, ele pula na ele sumere lang ng keep ng morseng ng ele yor kay me pula ni yai.
1: Right.
0: Ano kaya nga le ang okir pa ulaw ready kami o chat suma.
1: Yeah. Ah, ola lang mele sumo di ele pe fual tuinga.
0: Ele ele sumo di ele ready.
1: Ele pula ni yai.
0: Okay. Pula ni yai.
1: Ah, okay. Lele.
0: Eso mudia le menri, la nga elu kwenga, isi kwenga ready vave, kaminga ale si u maku yumbi ale kwa rich.
1: Okay. Elele la le onsa elele se pula le ka manga sumadia lo. Ah.
0: Ya na, nga onsa, maku nga ru ru kala isa pe o le spring.
1: Ai sa wa.
0: Za pe fa. Ya, mesi nga ka ko, o ka ko fruit tree. E mo ambi le fa pe nga lo nga o kera ko ka mo fuerza ma.
1: Yeah.
0: Ale amsa nga lwe nga fai e kosa nga kele ya, lwa me yesu ale isa lulu le isa sili sili ya. Ya nga, ale isu lusu le isi me ae palpala, maka nila ae ma ya la au, yupa ime ae palpala ya, so uma kausa nga uma. So, kape nga fula le kuo nga palpala, kape nga palpala kuo, isu ala au, ika wanga tepi ia, ika wanga mix compost, pelulu esi kalaisa, general purpose fertilizer, seupa kasi mal palpala, inga ia ola ia, ia ila au.
1: Okay. Lele, so ele ise ta bana long yo long mal mala mo la fa ko angal ko lango ye na te fa na tu ka ko ang eng sengal u ko ko ta ta lu ngole a fo le ya ta kamale ka nga a lo mo ma ye bakang ko ka mi ngei a
0: ya ma fa pe si si mo na mi o melele mo ya ma o la wa boka o la u kuava le la ole ol sa salapa o vai o mga saka la ola a nga e ingu nga mo mortino a fa pie fi mga mia ye vala o mai ye pe pe su me e fo mo e mo le peili
1: ah ma ga ye su
0: ya me nga le mo pe fi su mai mai ki ki mo ma nga le ola po ka ro mo ma
1: ma ne e ol chelo la ola au ye saka fa ile e inu o chelo e kiwa ya chelo nga singa se ah.
0: Yeah, ole ole sasa lapa.
1: Ole
0: ole kiwa ole kanisa, fomo yanga mor kanisa lau mango, lau mango. So yanga mor kuko ole diabetes.
1: Ah, sorry.
0: Yeah, ushi lau. Yeah, yanga so se mea lau. Makole ole kerimingi lale lai lau lau. Yanga mor tino kama mai to tongo tino.
1: Yeah, yeah, yes. Okay, malo fa fa mor ta por kala mel nei tayo. Isi si vanga fa mor ta por kala mel nei tayo fo.
0: La se kuwa po fa malo si mo tato mo telefono sa sa lo to maso la titi ata vai
1: ai sa la sa sa mo
0: ko akelo wala ko basa fa sa fa be fa pe ave por ame sa wa e mi ne fosi a ke u fa ko ku spa ye for ma disu se tu se va ta o fo mai a wo tu wala sa sa fa to no malo o teli e moni ti na te mi ne ai sa o no no le te mulmulia
1: sa le malo va tai mul pokla ne ja mo ne ya so no so ga
0: to va sai fa so fu ya
1: le so ga so ga to le pro pen ko va ti mal jar pokla me tu ile le fo tai o fo e no just fu lo no mi no to ta le to lai vo le fa fo ga le pokla me malo tai o Mega Stoffis for Tasia Yaso Union of Tata Follower, Luafel Luas, Fulu Maleono, Nine Matu, Umalam Tato, Monitor Machina, or Tayo, President Boy.

0: selingo e fatu. Amo.
1: Wa sa fa fa ya ne le si awali e toton. E fai le la to wi nu ma fo i o le vai tell mi po le vai lu amo le po le kirisi masi. Ai la tu va ai lo. E sa fa vali ba si uru ngali pa la nge to lua. Ai pe a ngai le fa lo e fa tau. Ia fi na wo le toton ni soli. Ka ku va ngo le ya ne. Ai si si o mo le la nga la nga si mi li e fai pa la ngi le mai. Tatu wino mo mo sina tatu tu. Pala awa tu lo yo fo pala ni ya e fa alo hanu tel ya fe ne lo sita malo ma si ngali ya uto so ani le fanga ilu mole ole malai ya ma sa fa ya ne lo ma si ngali fa pelo fa mtela ngali ya fa isa upu ale la ofa di liwa ye o le ngali ya susu ma ya ma tala ma ya ni yo lo au you come wet and open underhand. Oh, matolea or faile inunga. We are making the drink. Yo ofie fianga lava. Ole ole a soifu mai. Na sofa manatu soifu mai o Yesu. We happy Jesus is come. Se faye faye mase. Se me faye faka wefa la weta tu pia. Ya, e ape au lua mani. Ame se lua mena e se ifa ala waita wa tatu pia. Bring your thing to buy some pia. Wa tali le tamalo papalang.
2: Ah, thank you. We don't drink beer on Christmas Day.
1: Ah, yeah, okay. O le fai mai e fia fia fo ila ue e inu pia yaso kresi masi. O na tuwa ni lo le tamalo.
2: Okay. Have a nice Christmas Eve.
1: Vesiri lo malau kama leo lehala aku rungan palangi leo.
2: Hey, where do you go?
1: Store?
2: Yeah, we are on our way to buy some drinks.
1: Buri muri e lo malea. E o atu le falo o loa. Wanan wane pa palangi le falo le fatau o loa. Fa mole mole se ifo ile li ile. Ele se la tupe mau mau ye la tupe la mana na oe. Ana le va vele sulu ifafu. Ia olo no winga. E a moti le fatau oloa. Talu wai le fat matanga. O le tawanga wa papalangi. Su me ni tupe hinu e la tupe.

Lewis football ball mi tolo chene ya le jula es full le table tayao. Tayao le ne ole as tofi fa ta fiti fo ti tu mangalu ngofeng mal tatu wa tinu.

as a summer does in Nibu Tan to Yai. I see Malu Lu or the Nate Diao. Ese for it to Langa Lu, Yale, Mingoy, Limingoy, Limingoy, Mayele Tatu Malu Lu, the Navy on a Donald Tosanga. Yeah, if I'm Malo, if I tie a tattoo watching. If I've taken for the song, I'll have many malus to take me to my yellow Vavia before the feeling on Mana, Natasha Valua. Don't do any tattoo watching or take me now to a maati, my manu. Yeah, I who sum my yellow song or die out. Yeah, I will for the talk to any tattoo watching. Yeah, I will feel more. Say, I'm a fine level to Ua Ole Ali Timey. I'm a fine level to Ua Radio Samoa, Malana Pokalami for solo. Iliaso Maleaso. We don't have a phone by the tattoo, what to know, Ulipo Clamel tattoo. Malu or the tile, late tile. Yeah, left for Umana. I will tattoo five times with the inga, the two alone, alone from Malunanga, the late. I own tattoo to a more late tile phone. We on Nabea, the sooner out yet to buy my tattoo was it too long. Yet Taiwan tattoo memorial five tile. One at least a no year yet tattoo will him a fight. On a tattoo toy, I'll fang a porto porto. Mower lives in the Fanga Mania. Malitan tonunga o manuia oe, le tamā maltina, manuia oe, o lo usu le ngāluenga nei tai au. Ia whapefo i nei whānau. Tātu whaptai le atua na lese anua ia ia te tātu. Le lei mawhaiona tātu usua ia a mata tātu fuafuanga nei tai au. Fou! Ia la wau mana fola le fala le tai au pi o na momoli tātu whaptai le li. Uma fo una fola fala da yaul fa tu lima mal fa talo fa proclaim le malu o le tayo na le fa popo te ti mal proclaim fi fi mai fa filo ba ia mal malu ta tu watinu le ia so fo fa talo fa tu ia te uto u mala va le tayo e a fe al proclaim le tapo ingala fo ingalu nga tofi le tua sunga fa fe nga nga mala tu fo tua ma pe fo ia fi nga patele o ila tu ba vala a winner nga lu nga le iso se fa ta fa taulanga Fata alo fatu pokala melfifia maile ni tayao la stofi le utatu yaji. Afea le le tatu fata alo fa, ya le tapo inga mawa na le tatu tu asin sina, tamam tida matutua imoto malawa. Ya iniso le latu olo tapu tapu imai falo tangata matutua, le latu olo tapu tapu imai ifalmai. Fata alo fatu tatu pokala mel ni tayao, afea foi le atu nuna te mafuta maiai. Fea se va engor ke lope le te mawa maiai pokala melfifia mailunga upe ngata failangi. Fatalo fatu malenganga fi fiel nita ya. Ya fatalo fatu lolol tatu watu no. Oila tu le nafu wata ape ati fi au mangalu nga masan. Au nai fa nau ya onga. Oila tu lo fi ngai mal fatu ai nga taus. O fi se fa fi ngalu. O fi se fali. Fi se ai ngo e mafuta mai nita. Fatalo fatu. Tatu ai nga nita ya ma lolus. Ma lol fa malos. Ma lolon sa. Lazy si me silo le tau le tatu fe ala mai le tai au tatu mawale e fou a mai le tu mo tatu mawale ni yaso ave maso fai tau li o lo savalinga mala u fai savalinga mawale ni yaso tatu wa vai si manuia ta pena le tu manuia fou e au mai le tu me fou mo tatu mai le e tatu te mana vai ni le fie fie yo tatu loto le ni tai au mal ni yaso o matu na nafi. Walu na nafi wo yele tatu tua. Mea sa atu tupo na nafi ili toi mana tua. Ayale ni tayao fo. Ole yaso mana yele wo tatu pat pati ya ili leyo le. Fai mea fie fie la ili tayao. Malo se fo la ule. Malo fo ili lang mama. Lungal po kalamba fie fie mayo tatu le ni tayao. Aso tofi lo utatu yele fata fito ngaluenga. Yoi ma orfa malo wai. Ke fai ako le malu uru le woye tatu oka oka e sone. Ayo le mea kongongi wa sauka kama I vae kau I kuri vae. Saukuri vae kau fea. Kauri au vae. Oka se malu uru. Ya, ono sa ifo I tatu mantua I lea tayao male tayao ni fana waonga. Le olanga aya malso ifo anga fa pena. Ke do ke fiwe fa fang. Ngimi oka maiki. Aya ifo ika maiki ala male tayao wa fai mali konga fiki fo ilia. Pa mai ti ngale vai ti ngale lima ya o fongi fongi isu mai wa de po e dese nga me ku ai mala mali ta ya wa mali ya on sa ilo ta to mantua o afika ta mai te fai o afika la fa no fa li ta on sa pe na ba tu fo de tu ala po kala mel malu ta on sa ta to mantua la wale me ta ulia ya e usu fie fie ya ala mali ta on te fie fie ala mali ta on e mo o le ya te oi
I want to enjoy share chat for calam like if I vai hello share my like ye masinga hat ngal se kas singa hat ngal se kas oi si tanga te fisi mai fai mai polale ta hawa fat ni me vungal pise a kama mu mu foili oi si wa mai kama lang buanga oi si wa mai ye kama sama sama ole ar ko nga faku faku fiki fiki mai pe se ya ola se ole ar ko nga lang ole lang wa ngal fak abai ole ele ngal ngai mo le fak ur ngol facebook e ka i pe ao ka ka yo ka kero su su pole ale ngal fak ya wa o si sa ole fak o si sa ole auke ya pe auke pe fak pe losa pe mu senda pe lili pa wali mi ole she I want to be able to call your hat. Why can't you my ear got poker? I believe hat and this hat and my local coma. What I want to do is to talk about the Facebook and the Look on YouTube. Say, I do fat love for any tattoo. I'm going to more. All of our phone just all the decimal just if I'm more. Hello, love you should need to out. For the two more tattoo. Some more to tell you more to tell you that. Aole kelo o wi leng kama wo mai isa mo de singa fe o ka kai mo ori ko ai pela fai ori ka ko yo ori malia o nei o lawo o ai ia le fa tatol no ino tal tupe ale malo ile mo te disa la fai la la o lo fa nga solo ina isa lo longa o sa longa lo ia ile solo no ingo le so ta yao si atu le tu tane au fia mo yaya sau Oppo, fare a lupo, fare lima, ia tu nai li tuo tane. Ya, o vanga umana le la faso ye mo le so tail tal tupe. Le la le na fofola le parmene. Tal tupe fo ile lu olu onu lu olu fitu. Ya, o le so la tail o nei la lo fa nga solo mai nga isau nga ngai palauli. I fa sa i sa lenga fa so solo mai tau li tu fa sa lenga. Ol talalo tupe le wo fai on na tu na tu tua ol timbo mbo le wo fa lo ngwa a vi tuol talalo tupe se ia fa lo ngolongo a o afu ni le ngona wani man natural at nu ile talalo tupe na toy fo i mai lole o te lola so lu al vaso fo o sui al fono on a vatu lo talalo tupe te lo permene Ole winga la tala fu ile pe se temi mo mo wale le wa. Fo folal tala tupe a batu le tu no fa lo longo o vaenga le o vaenga le o vaenga le vaenga le a. Fa to amailo le chon. O le tala tupe na mailo la ia le tal tal no pa le mene pa si le tala tupe. Anga ya tu lola ya tu tu fatu ta ini masela u de o yel pensiona na tanga tama tu fits fu te usanga. Pe tu su ta usanga. Ba le ongo lima sa mo le pensiona. Lo winga la tu sela. Ongo lima ongo fik fai fai kaulu kama idimo kama kia solo ongo lima ongo ongo ongo fiku ongo valu ongo iva fik se furu wa vai ya ka kuri kuri fo ido risi au lima lima tau sanga fo ifa atole fit se furu nga eo akulola ido kama matu lima se lau de la yer pension longo binga la afa pela te ono lima ono fitu ono ono ono fitu ono valu ono iva o lai te ili tol se lau tatalo ili tua ia umilo se fua Te talo ile tu e fa popo mai ya uni ko e mai ya mawol malosi ya ku mawol fi fi ile ko rua ya ku mawol fi fi ile tua ya umi ile wol ya ko fi se furi ya mawol ni masela ka la ya mangai pepe mangai pepe la le wa mo foi la tu se lengi ka se la ka la if so san ya tu ile fai lele ya wale fa tu peina fo yo me ai le pepe o le fa ve ingo le pepe fa yanga kui o pepe fa nga le pepe Ia wai ngai wha mong iangan. O lea la alo wha ngā solo ile so. Le solo alo wha ngā solo ai. Ia le wha tarta lo ino tala tupi ni mo tere salam. Fai, lewa uwa polu. Lewa uwa polu. Au sa vaila lua o ti ai. Aso a tayao. Mo tātou ye wha longolongo mai. Tātou a inga uu malawa inei. I te tauna e wala aulu a inga. O hangi wha longolongo kala kupe ngale ngau a vaku i kua i kai. I tua li tātou a tunu. E le leile ma malamba. Ma nai e tele. Ma le hot fina ngalo palimbia le leia. Le angalo tala le tupe. Le tupe le tupe le tunu. Abi fa so ai ma tala no ai. Ei vui te mie, wunga la tala vui lia wa a mai tala tupe anak le pari mene lotea. Ia,
ngale manga ko le fai pule ya la avi hei. Ah. Aman kua kase le fai pule ape fia mu ulei kokong. Ia afa pengila e limangu. Deha, elo fina ngalo umana nu ulei tono li tumalo le amel fai pule. Olango nana le fai pule. Alpiwa manga yifu ili ya kaino yei. Ya ke okou ya alo kaitanga kama ivai vai. Ede se vai vai la poa. Wamana yu ave tua se ifa asoa yei le atunu. Mafalongo longo. Imea ian tal no, li tal dupe. Ah, ya, tahua fu ile mo ta. Tau siya balta bele wati leo toye lua se fulu male. Lua minuti ona ta leo leitu la e se fulu male. Tasi. Tatu watu sina fafifi angal taya ofisi malulu. Paide leila wipu koko. Uliai awelfer koko. Langai ko erngao. Fali bu kofi. Langai fali koko. Ekeli merko erngao. Kai pipi peng koko yo teeth. Yo afoi. Yo lips. Si lo bakpo eh esia kai ka. Ya mai. O me yo, wo kene nga mamango. Apa ese ya mai? Kene lo un koko yo. Ya lo ngau ngofa pa ore koko. Lo ngau ngofa pa ore koko la ni ah.

hospitality rush mal just what you talk to tell a falling out of Britannia. So they for don't talk to Colombia am some more be on it to more ranga. Al sungal for my doctor Royal Sangi. So for don't wenga. That what is it to report him to tell tell no more to be tell malo am some more. Se fa mai se po wa se tu langa sa yai. Ala fu se langona sa awia tu am some more to see Singapore. Yeah, I will take Paul and Fred to show Tayatu. We'll need Tayao, the American Samoa. Say, Tatu Fatalo for the Tayao, this or Tatu Paang, and all Tatu Facebook. Long or Tatu YouTube, left to tell it that to wave by my late Tayao, for 11 to my foot to my office in Malulu. For Kalamia, Tatu, Maleva, Musika, and more Maleaka, by the Wipuki, Malip Coffee. Ia wa ima singa uka maftanga la tole uli. Uwa songa faa mamafa. Ia tau tona fwa ima tato neva itemi. Bae, ole wa. Oa kemi ole marulu. Awa labange kwe kango li maku sisi momo me ainga oa. Waide elengi, waide elengi ngare ngai mangai. Elenga oa, ay lala oa. Ngai mangai ya kamar ngai ame ku kongar kapok. Amai maapatuna ngai ngai kai kalama sengi. Ba kwai fo ye puliar kama lu makua ya langa ia ai or kaiming wa nga o wa iki kausa mi aku e va ve mai lu nga o idoli de to al le ko nga o idoli lo le nga ki kausa mi aku oi te to nala ma ta to i work i di umai fo ngi kau maru lu fa pi wa ko ka ko mama ai ko nga ar kapi si barku kama patalo fatu ta po kala mai le unang ma tu tua ni si fo ta ba di ta tu tu lo ma fu tu mai business mo company. Ah, fa malo tu le vengo al consul al datu malo. Fa vengo ya fa. Ah, fa mata por salue. Fa pole lua malato ofisa ina imangele. E tele foi a unanga ma tautu al datu watinu olo itolo al datu ofisa ina imangele. Fa talo fa tu datu pokala melita yao. Fa vengo ya upepe. Ah, ilende fa pefoi li tautua. Ah, le telenga titia. Ya bole fionga pesita. Ngofo ngofo ukama yema ingu ingu ala vai ngale vai kamalingi mala vai yes. Yo amarela ba si salap ah ba ikingo ka mama kwa le ya so yo la ma fa fa ma kwa se kin ajalo ba ti arejo rejo balor si fo podia ni chao fa si ma ina e Glen Innes Davita sui fa tau fa talo vatu ma ni tele ni ya si ti te bangalu nga fianga ya ma fu cha tu nei sini sini au si talia Poni sa mai fatalo fatu le tai ao so ifu alau le o tinelu polonga fatalo fatu ma lo fa tele mafto mai ma lo fo lo sai tutu manga luenga Maria tuua fatalo fatu ya Maria tuua ma lo le sai fu Maria le tai ao talo fatu mai ya pepe pilione ma lo le sai fu Maria lo fatu le tai ao Yone lo manu fatalo fatu ma lo sai fu alau le Papa winner Tadiano Fatalo Fatu for Tatu Tatua. Milo Valle Sam Finau, Talofa Moriatolo of Angamosio Tolua, Ya Feo. Feo Ava Polataya Panam, Panama, sorry. Masiama Ufanau Ifasito Uta. Mayo Wang U Malawai to a foul, the Lalangi for a pair, yes, Ufanau in 9 Usila. Ya Dano ma puba olo inusila ya sio sio bro ya amatanga ya masiona ainga mlai o ainga u malaba olo iyai ilena olo faanga na le mori mai amilo vale lotto fatalo vatu lotto mori for le chai ya malo se fu manuia nga to anga fel fa marsting o yo e ko anga fel fa marsting on ngi vai kemi ko ka ko yai or vai kemi ngi ya o tele fu yana tatu fa tala le ma tatu fa pala pala fa mo facing au duwe duwe ngali nyai lo fali sini va tap so fa tala fa tu balor se fu manuia juna fu mua my Brisbane se tali fa tala fa tu for dad pokala bele jai ao Le lava se misi fatalovatu my hasting, my lord se for loud lay. La sinna della tau fatalovatu lay tai au fou. Lisi la tatu pangalo bafuto ma lay temel tai au, my lord se for loud lay. Fulpato, fulpato tu lolo. My lord se for Maria, le fatasia tu nei mafuta tu nei de star kiss America Samoa.

Sepuluh minit jalan ucai ni leju lah semua jasi jatuh jalan fore ngal pecani pada fafong amat yai. Ya wa chan chan pia olok chan chan pia chatu wa so cha inga mawik samo le chotu fo mala nga ngal sunga ya le chofa yo mwen ngal chofa ya pa sunga fo mai mo chan chou. Ale ban yo le pese fo ilia le chofa ya le fion ya. Tol mana be misil kisua. Fa mala tu me chat ya ti chatu ya o kai wa so la a mala ye fo ya tilu tilu ya so la le tonga tal se fuang. Aya ta to fuwa le temine yo le wa mawa ya tu pia pepe mawa tu pia na ifa na fo ie le a fo i a ila tu fo ie le ye mana fa bitoa po ila tu fo ie le mo ie ya la tu wa ya le ala wa mawa la tu seling wa ba ila le kelo le mangu ya le po ia sa lo ho winga ile ko nga nga be ai nga fo fo inga le wa mawa ya se la ka la ka mai ke pe yo ka ko ni ni Tato ni ni sila le fuwa mua tu peta mwiti Waso ngasa kafa asoa Ia matau asoa le selengi Ia abai le temilani Afa pela lela amur se lau kala kama ikua Longa winga adua kama ikir kausanga masanga Pe masanga kon pe masanga fa Kau fa se lau kala Ia waila lewa mua mengai fa bang yang alu Awa Awa kako kemelea fa bang yang aleli Wai pe forma ila ko ya e Kalanga fo mai dia lo fo ya kaku ke wole mfinga kausi. Eh. Eh fa mai ya kala le kaula sia fo ilenga le ila to pokala mei samo. Kaku ke popole. Ma na ia pokala mena to bla sia no to mata mata ia na po. O ka se mangi. O lo fanga solo le vaya solo ni pokala mena to bla sia. Yo e pion tatu fa so fo mata tu tal tal no le asona na. Ia I momo mai ese malta wo vai o vai sa moi tonor tatu wat nu ia na wa si de fia fo mata tu lo tu langa sa o lo ia ia ta penanga tau la sea a o le es ia ia fa mai o le si vai nga tau le si o le si e a nga fa ingo ta mo titi pa kali te le fo ia le nga le si o le si e a nga lo na fua e a nga lo na lau e a nga le pa wesi man tu le o tatu va lu mo le pa wesi na fa ido le vai a ole aoa ole mango ole vi e valu mai fo ile le pauna mai lo la ia le ana fo ile le vai le mana ye lo toi fa lo longo to e mai ngai e tau la sia ole la to pokala me toi fa fangu mai ye ya tanto me sa tatu wo le laso le o langa mo se fo nga sa tatu yai ia I mu ia sa ka u le kele se kupe nga maua A sa maua lele leo fato anga sa ola I tatu ainga navo I temi. Sa lele le talo, lele le taamu, lele le ufi, lele le fai. Maua le, maua ia puaa, sa istu, or faa nganga, or faa nganga moa. E ui anga kele au moa I moa isi ainga nga, nga le fere leima I ainga, ia inga vai temi e, e usua lo makua le kai au. Ia ai mantua foila. O asola, tau fa ngolo ngo fo ilawo itemi. E se sa ia le fa fa nga po o si ainga kale longo. Kale longo ngo mai lor solo po. Tu lo wa fa fo ngale tu o si e na wa yele ya le leo ma sangi fo ile ata tu e fa fa ngai po. A le mola. O le mo. E se fo si kai dia a tanga ta ba ainga fa fa ngai la komo. O si e kuku le mo, o si e kale apa. Oisi e morga prop pio oisi de sanga e o moisi moa oi lo le ala le moa ia le leo lai fanga ila tu de tayo e lo le leia ile moa lau ia le leo fanga ile e tio foi fa mai e lo le leia le ma mo le leo leo ma mo le leo e lo le le foi ile moa ia le leo le fanga ila tu de tayo A fa longa kwa la mo ese leo la esa le kayo ile kai kai yo sina lo mo la a lo nga la talo fo ile ai lava itaimi tatu tilo tilo lava itaimi mala so le langa sa tatu ya ese le mangu yo tatu wa tunu sa wa isa wa ya pa wa swing lo langa se ofuata malo na lo o le taimi mal me tu puai tatu tilo tilo lo la ile na bo itaimi a ya O mangi vai kai mi ya aluarua wai fod swinga la to wa kaunga kar sei fuang wa mata on tatu wola le olanga fa lango lango vidi mai alofa mai sia fa nga wa alofa mai kaunga ka ombe ale ai ngale fa yo fa la bilavi
lo fa mai me faiare lo ia le afu ko ia nga i mai fu i disi fai nga malo ia fso so angi mai wale aila e ia ile sa unua ngale palimbia na fa mai pa pia e alu alu tou le to e lafo mai ai matou lafo atu tango la oi fa vasenga le sa unua ngale ale ali palimbia e ia i te mi alu alu ma kou le ko e lafo mai ai matou lafo atu na tiro tiro lola ira le temi nei po le ale a lungo le po kalamir fenga malola tu li le temi nei ia lo mbo se lau tala mo nei pepe maua ia le tupe mo nei tanga mai tifo ia mo nei tanga te imana o faptoa si iri penisio na tanga ta matu tu au tiro ala wata i lava ia le fasoa la tou tong yu tanga ta fenga luenga o amata ona me ime ilunga ya o te iloa ia isi vaenga pe ona ia ia mea ia tamaiti ia o le awhai ia mea ai mona i tamaiti ia ongi. Mana tua la, o folofolanga nenei, e lefa pea lefa to a valu, iwa masina talu ona se emailfe ngā malo, le ai, e o mailoa to iti tilo to iwa ai, la tu anavatau na ave, fua fua lo la ilea, watau ona fa'asavali, le ala wa amataha ona fa'asavali mutatu iti tilo iai, ongo sa ika hako mai. Pawale mea, le wumangi wumuru se lau kala le pepe. Ia, fangisi pepe. Awake, mangu-mangu fuwa oye. Baiba pole fuwa oye, lo langa marasei fuwa ngase. Ngale avangi ole esi kaka. Wale supo esi le pepe, fanga le pepe. Koe amari fasi kalo la kowe. Ale pepe koe saka fakasi malau pele. Ia ma koe mama lele pepe. Ia ae kulit kamaa le pepe. E lo le kama fanga ko pepe a mai mao ko ka mafa maka I pepe mai e a ko fa maka I pepe ko u fe a wale o fa nga lu nga mai ku pe ka sele pepe mal fa ideli o ko ma ko maka e se bela ko fa maka I pepe mai ai O ba yo vai mangi be ai ma fai fai linga luenga ka sei pepe ma fai dele. Debele wat disful mai familia to che dele jula disful just. Vai vai le mbu de taya, vai si malulu. A fa pe or ka mal pepe nga wa bo imba your king of ke popoli. Pa wale me. Come on, shake it. Lai ka mafaka ku pepe kaya, fa bele kalar ka mal pepe. Mau kali usbu wa esyakai ko. Come on, shake it. Awal ini bayi orang fahy ni, ya. Awak kira boleh fuh. Ku esyaso malolo sekasi. Oi, betul betul orang suka hati esy. Kalau fati hati orang usbu boleh inga. Mafutu boleh sini orang secanglia. Eni sapeta fatalo vatu nei vai ngale aso le mafuta atu nei awala il motel se la vai le ata wal sa ke salika fatalo vatu fo nei ta ya valor se fomo nuia che alfi nau le fatalo vatu dat po kalabe janga lo si osi ngeti fatalo vatu le mafuta atu nei sangone ya ma fa malo atu se se le malu si osi ta si le tanganta fa mata I pepe le ya Luas 10 minit dah cari jula semua jasih.

Lo azul fabri talo chene ya le chula smaldasi. Out jelo ale mo se bano al tatu pokala menela tom fai mole asanta ya out jelo ayu opisi di sungal foma. Ya out tau tar tar ya li tatu pokala. La ngai vai ngata ua man na ya no fa ngolongo ai ila umalanga le na luantu ya Amerika Samoa. Nala to mai tawina ile tu langa fo ile ole si tia male mantango fio fa fia fianga pe ona yeli tatu si singafo ai mai se ala opoka lame lena yeli fana witi lena yeli fana witi na u fa longo longo antu sa uno ai le ko vana mi ka sa mai fa pea alu alu le tau sanga fo ai faile si singafo a Amerika Samoa ole a bala aulia ia fana witi ia Ole nganga fa fitai fo ilia o Amerika Samoa. Ole amana ia ele fainga malo, ole amana ia ele malo o fa naula iti. Tino tino fo ilalato, ole luma na imanuia lea. Ole atunu ile luma na. Pafo ole wau mai e awai le walato wau mai tino tino ma vava ai. Lealana yele vahenga no uvava ia tu ei. Fapea mai. Ei a tonu e o atu ile tausanga fuli sisi ngafua. A Amerika Samoa, ole ama failua o na vala aulia na ifana witi la hia. Ea talsia, a talsia ia a taunu urifa mwe mwe, a e vala aulia. Lea ngale na tatu mori mawina le maa na ia tele fai o sa valia na itamaiti, sa awai tamaiti ya onga, ese le mata ina. Lolo wingal tausanga fuli. De lala wa fo ila malanga Amerika Samoa malantu tilu tilu malantu babai o oase oani awala alease fainga la fai e vala auliai ia fanau neile na awali tatu si Singapore ya mana ye fo ile fa ma ite melele a o me fo inta tatu tilu tilu la vai time le o te fa ma ite ma te au mai le time mo le tatu si Singapore Ya ile ko ya nga ya tatu le lava time ni vai time ya la nga wole ko yo fika ko ko nga sa vali fo isa ka ko ile vai kai o aso la sa le nka ko kilo kilo ile ni time le mana na ia io la ia nei fa nau e na we sa vali la ko o fufu ia sa vali o ko king yo se vai o ka se manga ya ma popo fa malo fa te fo ine fo ya o nga mo ila tu na nga fa mani po kala mila o ino sa vali le fa ngofi ya uti do fo ile ti fa lo ngolo mai sa e sa vali la vai time Yo, ya ngi vai kai mea ini ko yo fiu of savaria ma lo tai tanga ko sai go vo ngi mai ko abo yo wa kaku wa ya suara o savaria o mar kai mi dagi fa kusa kusa ni le yo so sai so ko mo Ah, wa fa pe eh. Mai mo planga koe fo ilia vai kai mia. La koe fo. Wa so la le manga ye yo fika. Ke fa ko fia la vai ke le nga ye ole manga ye yo lo fai ki. Ai ar ngi kai. Umar falo sai ngai de. Umar ke mate de. Pa so solo mai ka ko su isu ya. Ale au ngomar su isu ye Jesus o. Wai kei no kui aku fape buka. O ka ika e pi was so aku wa kere aku. O ka si e kere la mo. Ya ongo sa iya. Ai fape wa wa iya kwa wali mo so sa isko e kuku kong. Koi kuku kong fai se fai. Ai fa kwa ai fa li. Pole alko nga vali vali ke vali vali ai ale sui alu kingo ye ele sui ho ya e sui au folding alu size ele kai kai ma wa ele va pia vali vali la box nga fa pia boi dai ele e wo pai akwa o ile ai e ku e vali ale box la ko e ku ma wa size Lua se fun vale valumino tele o chain nei lei tu la sumaltasi. Va talo va tu diso tatu pa angal nei

le jaya o malo se fopanuia si o fata lo fati ya lia lupe manu le fata si maina ai pispene si talia pa malo lo sai da bona fata lo fatu da bona le jaya o fa malo ti a chenin chenin senia pifen fata si maisi o si talia tu i mafu fata lo fatu ni vanga jaya o maisi di fata lo fatu Ofisa tautala tavete woi le fata si mai ile si mako falolola ia sili Eco Farm. Ya ma lo fa tele ma fta mai o pori ko kiki o mariska ko container. Yo atalisa tap fata lo fatu mai sili o si talia fa malo tu fo ia pele. Ti ai tu au tu funga fo la manuia ni va ngale tai o ma fu jatu ned po kalambe ia i bia dect si oko kai. Kali lopo Filipiko. Ele la vai do koma fa fa o ma pe vai o ko fodi. Ya malu ale ma futo ma le tai au. Langi hehi ma ta kea. Ma lo se fo bodi ma lo fo langi ma ba le tai au fo le ma futo ba ningol tatu po kalame. Ba mai le ma futo mai I manga fanga. Pori matafanga sa onga lea Lucy fatuafe fatalo fatu Mata matatu ne ya wai balo se fumaruia Fatalo fatu fo ya tua mafa Se fo vatau Fatale mafuta mai Lucia titia fatalo fatu Manuia ngalue ngalue ngalue jayao Pandapa si a Si la fau Oh ngalue ngalue Talo fa maana ya Malo se fumaruia Ia fatalo fatu ya fia ulufale Ma alo fatale mafuta mai nungal tato po kalame Luf lau tofe fatalo fatu mai pispe na usitalia Boni zao mai fatase mai Wellington Ma alo fatale mafuta mai nungal tato po kalame Ya ma alo ole ngusai Kakule vai vai vai Lafile akalase furudua lula Ile fela utau mafutang Kakule vai vai ringi yasu Vai fai maria la ringi yasu Ma maluru ale aso lako Vai ngiki wawe lau kanga mei Fafo maluru ino Oi pe kongal masing kame aru wa mama. E aru wa mama ngol kongal masing. Awa ke va va fu ala vi fafo. Yang ai ku poilu vi vesio le ami fu ai fafo ale fa ko pe kongal masing kame wa ko ka.